man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yef jar di teel a jug ak a waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Settee rekaar fu mu jub see yootulit sa rajoot nam mat saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti. Ku wàcc ci sab ànd foo toog it mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñong feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démb farlooti. Te léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Te léegi kat ñëpp a xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaan naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàlli yaan sëb dëkk daata gulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu settee rekkaar jub see na ngay yootu sab rajo.

di xaar Abdoulaye Sall mu ñew gaay deglu ko fréquence bi sa 3 yu tek 5 rek la ñu leral la ay baati wolof ngir nga japp ko te ay mag yu sel xelte am deg du ñoo di ñew di wax lool dalay jangal nga xam dembu fonku ko ko fi ndaw gënal far lo te ñew xam fi ki nga doon jotaay bi dem mo jar yow di jumjël te daf ci ko ilay bis de lay am muy alternet ba gaaw kon bu koy fak nang koy xaar tawaad yi nga deggu ko ki jaaroon fi moy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax ci yeneen ji mu am ñepp sédé ko ki jaaroon fi moy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax ci yeneen ji mu am ñepp sédé ko.

0: du mag mi ngi doorat ku dégg li newal dugg. Mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ. Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg. Tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof. Dékku ndaw bu ca saan ñor jugal ta daw daal di dikk. Secteur bu jotee rek jëlal sa postu tek ikasa 3.5 tay se rekans bi amul sik. Bëgg naa sopp naa man ku fonku mag ñi mel ne kii. Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg. Bépp baat bu la réeroon ko jël ikkab bul ko sa fee. Daan la jox lu la jommal ci ay wolof bul ko fat. Ak démb lanu fi teg mengale ko li nuy dund. Teg ci koot ba nga xam yow li baat bi hundu ci tëgg. Soo xëyee na nga naam maag sa xel mi yiddee ko xalam. Ndaxte ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni dawi fag. Yal na bur may leen werta fan wi guddu lool te sut. Wekku fan wu mu daan jox ña jiitu wan ba ngay sëgg. Seen xaris seen soppe moo fi ñewoon di leen déggee. Sàkku ñaan ci borom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faxand.
1: Bul ko yoo
2: tujjatoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng.
1: Mu seef fuñ dajale woo ji nax jure pa fay xand.
2: Saay wolof dafa leerul ne nof laay de man na rënd.
1: Xàmme naa dimb ak rat beref sawat ak grand.
2: Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd.
1: Mooy léebu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd.
2: Compte 33 la 976 nga bind.
1: 0909 jël wolof di aj ci aw tund.
2: 0909 jël wolof di aj ci aw tund. Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd.
1: Mooy léebu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd.
2: Compte 33 la 976 nga bind.
1: 0909 jël wolof di aj ci aw tund.
2: 0909 jël wolof di aj ci aw tund.
3: Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd.
2: Woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd.
3: Wasabaatu wolof maa nga tekki baa ji ñoo ci tëdd. Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd. Wasabaatu wolof maa nga tekki baa ji ñoo ci tëdd. Bul ko yootu jotoo ko gileem ganaar mënoo ko ñand. Musifun dajaloo kay ci naka jure fa may xand. Bul ko yootu jotoo ko gileem ganaar mënu ko ñand. Musifun dajaloo kay ci naka jure fa may xand. Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall tudd. Jàngaleeg wane xam-xam ku bañ ci léebul fi xand. Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd. Jàngaleeg wane xam-xam ku bañ ci léebul fi xand. Kontaran tuturaala 976 nga bind. 0909 jël wolof di aj ci aw tund. Kontaran tuturaala 976 nga bind. 0909 jël wolof di aj ci aw tund. Bépp ndaw bu cosaan ñor jógal te daw daal di dikk. Ndax ikaaf moo deegal sunuy cosaan ñoo ko bëgg. Bépp ndaw bu cosaan ñor jógal te daw daal di dikk. Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg.
2: Woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd. Wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd. Bul ko yootu jotoo ko gileem ginaar munu ko ñand. Muus yafun dajaloo wee ji nox ji rep pa fay xand. Dégg naa ñu ne nangam ku koy reere lee nga fànd. Maa ngi laaj ku amul njëg lu yomb ndax dang ko jënd.
4: Ake su ngeen jëgloo tey ji nu laa biire jaay baax. Ulaa ay wolof baaxu
5: IKAP FM

0: Bismillahi rahman rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum mbokki di nu baye xel ci radio UCAB, radio université Cheikh Ahmed Bamba, kaddu gangi bawo ci ndam dar walimul khabir. Mbokki ñu ngi len di nuyu, di len ziar, di len balaq, di len balaq, di rafetlu sen and ak ñun ci 103.5 di témer ak ñatt yu tombu juroom ci bande FM bi, internet bi ñatt www.sunufm.com, YouTube UCAB TV live. Pap Sayar Mbay ci addu kay bekk machine bi, yeen askan wi ci déglu bi, radio université Cheikh Ahmed Bamba ñi ngi len di nuyu wat bu baaxa baax, di santat borom bi nu sutural defal nu xewal ba nu fekke ko talko ba fasene and ak yeen jotay bi di leni waxtane. Ñi ngi santat bu baax mbokk yi ci and bi nga xamne kon yeen koy and ak ñun ci 103.5, ngi len di nuyu, di len bal ak, di len balu ak, di santat borom bi nu defal sutura xewal ba nu fekke ko talko ba fasene andati ak yeen jotaay bi di leni waxtane. Mu don jotaay bu dekk be ngi ci dekk bi len ci waxtane, lepp luy jappandal nekkin wi, lepp luy jappandal warmal dekk bi, ñu ci and ak yeen di santat borom bi nu sutural defal nu xewal nak ba nu fekkeeti ko talko ba fasiyene di andati ak yeen jotaay bi di li ñuy waxtane. Tay di altine depo ak ñaar fuk ak ñetti fan ci wéru tubab, di wéru juin atum 2026, juroom benn fan ci wéru wolof, di wéru tam xarit ci atum junni ak ñeenti témèr ak ñeen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi. Waxtu yi ñi ngi ci 10h42 fukki waxtu ci suba, ñeen fuk ak ñaari simili mo bot ci kom. Ñu ngi leen di nuyu wat bu baaxa baaxa baax, di santat borom bi nu sutural defal nu xewal ba nu fekkeeti ko talko ba fasiyene andati ak yeen jotaay bi di leen ni waxtane. Kon ñu leen di jaajeufal ci taxaway bi, waye tam baye xel gu yeen ngui koy baye xel dekk bi ñi ci dekk bi, ñi santat bu baax borom bi, di gëna ndokkel mbokk yi nga xamne nak ñi nga gor gorlu ci dekk bi di ci def seen kém kartan, lepp lu nu man ñanga ca di ci gor gorlu. Ñu leen ci jaajeufal bu baaxa baaxa baax ak fuñ mëna fété, nuñ ca mëna fété, nuñ ca mëna taxawé. Ñu leen di ndokkel, di leen jaajeufal bu baax, di bayyi xel mbokk yi nga xamne seen lepp moy dekk bi lu ko jëme kanam. Bari na ci ño xamne lool rek mom la ni xey, mom la ni gonto naam, xeyna leg leg ñom ci yene ju du nam carton ko defar, waye ci seen xol da na nu yek yek yek bu 10 bo xamne kon da na nekk li la nu bëggol ci dekk bi, waye xeyna seen carton eggu fo, waye bu doon dekk guñ samp te war ko semp rek ci xefa xep la nan ko sempet mu mel nam wara mel. Loolu mu am ño xamne non la nu mel, taw seen xol loolu ci nekk bo ci duggé lool nga cey fekk. Mu doon ño xamne wax deug yalla dekk bi do nga len ñor, borom dekk bi rek ka len ñor. Ñu am ci nak leg legi ak jeexetu xol gu metti go xamne bu ñuy gis yenn yi di am xol bu nakari la nu ci am, waye nak ku ci nek la la war def ko ci rek, kenn ku ci nek defal la la war rek, leneen la ca dess nak mom yalla ko yore, lu mu nam rek loolu mom dana am, ala kulli hal lu mu nam dana am. Kon ñun li nu war rek moy sabab lo ko def lañu tollol def ko ca, ñu war ca gëna gor gor lu bu baax, baña xeb ben jëf bu baax bu ñu def, lepp lu ñu jëf rek lu mu xey ndaw ndaw ci suñuy gëtt ñun bu ñu ko xeb nañu japp ne li kër ab jéggu la. Kon nañu ci bayyi waat xel bu baax ci taxaway yi nga xamni kon war nañu ci dëkk bi ñu war ci gëna bayyi xel, ndax kat loolu bokku na ci itté sëriñ bi. Sëriñ bi mom daanaka ni ñu koy faral di waxe rek ñaar yu fonku nako lool tay itël nako lool, muy ñi ci dëkk bi seen nekkin jàppandi, waaye dëkk bi ñu warmal ko. Loolu bokk ci ay mission, moo tax jéego bu ngeen gis mu teg rek daanaka boo ko toppee ba topp ko ci yooyale jëm, dekk bi la ko warmal moy nek ci serigne bi lamu bëgg lepp luy bëgg bëgg serigne bi waye njabot gi fi nek tam sen nekkin jappandi lol lola nak di ab taxawayam tan nu war nek sun taxaway ñun ñepp ku ci nek ci ñun bul xép ci la nga man fa nga fété bu ko xép lo ci man défal lo ci man gor gorlu gën ci gor gorlu ndax kat bok na ci lu ñuy dimbalé ñu war ci gëna bay war xel bu baax yalla dogal na nak ci nawet bi gis nañu ndox wacc na ba fi mu toll ni amna mbedd yo xamne ni mu koy faral di waxe jaar ba yombut te nak day dogo tambali ndax deug deug kilifa yi lañu wara jël ci matuay jël nañu ko ay laaj bi liñ koy samp liñ koy samp bari na lol waye bobu ak legi ndax ñi nga am tontu ndax bobu ak legi ñi nga am tontu ndax yeen cey gisakus neew dañ ci selam askan wi rek wala deug deug ay pexale yu dañ ko lal ngir mëna indi safara deug deug laaj yi kan moñ ci tontu en tout cas du tay du demb du barki demb yag nañu diko wax te yefi nak wax deug fa yalla de dafa jot ñu jox ko yitte ju mat seuk seuk mu baña doon mbir mo xamne mbirum danaka bu mako soñono wax ndax non lol du nonu xawma ngistal manam nit ñi dal nañ leen selami ni buñ jëngalé rek su ko defé ñu japp na ñi ngi li ñu def ci nek di leen dedet bu mu doon lolou ngalaway bu mu doon lolou yal na doon lo xamne ay pexé yu leer la yu ñu tek yo xamne askan li ñu dund ci ay jafé jafé dinañ ko mëna safara kéro ñu ma yone benn ko vidéo mbokk nek ci ndokk ci taw bu ñëk bi rek ñom ñuy gis ndox ma tambali li ñëw ci seen gox ba xamu ñu ndoxon lum xana duñ na ma ndox mi nga xamne mom mo fi taw mom mo tambali di fessal bassin ba ndox ma tambali di genn loola nak budé té loola do nga la aju mom nan ci téla jokk nga la way bala ndox mi di gëna bari ndox ma ndoxum lum fu mu joggé ci bassin ba lan la lu ko taxa joggé loolu yépp kon war nañ ci mëna bayyi xel ndax kat ay mbokk yu sonn lañu ndokk ay mbokk yu sonn lañu mënoo nak di yor say tol di liggéey sa suné bo démé ba yaakar jiddu galankor go xamné léegi sax buñu sañé wax né loxo doom adama nga ca dik yaqal lako loolu neexu ci xol dé kum doonon yow itam di yow rek ya nday fay bëgg jam ma koy nuyu bu baaxa baax diko siar njabotam gog nga xamné bokk nañ ci yor tolé fofé ca ndokk sa suné ñom itam di yaqolé lu béré wul wax dëgg fu yalla mu doon lu metti ñom señ Babacar Tine señ Daru Tine ñom ma ngi leen nuyu ñom itam bokk ci ñoo nga xamné sa suné ñom itam dañu fay yaqolé Serigne Cheikh Niang ñom béré nañ ci ñoo xamné wax dëgg yalla sa suné da ngay xamné ñi kat am nañ xol bu jeex tak amna xol bu jeex tak ci li nga xam mom la lay dund fan ye nak mairie def nañu ay djego lo xam itam mom la ni sentu sa suné ci bokk momel ki kilifa mairie bi lolou lañu sentu ñom moy nit gi buñ amé jafé bu len tankablu même bo ci amul solution demal nga djégué len waxtaan ak ñom fan ye yone nañu fa délégation ñu dem waxtaan ak mbokk ya ngal la way waxna ko fi kérok bu mu yam ci dem def délégation dem waxtaan dedet nañu jëmout ay pexé bu fekke yeufi 10 na ci ñom ba mënu ñuko ñoo yor cadeau gi nañ dem wax ko ñako man ñu lijeenti leen waye no mëna comprendre bassin bi bam commencé di yaqal wa ndok ba legi ni ko ci wax mu le gisaguma len lu ñu jappalé gis ku fi ñew ne len massa sax lu jafé la won kon na ginaaw xeyna yaqku ñewugul won dem nañ to waxtaan ak ñom ngir gattandu ngalla bu ñam fofa bala yaqku ñew nañ ci jog di ci jalay matoy luñu japp ne li kat man nañ leena ar fek leen nañ ca taxaw def ci seen kem carton te itam ñi nga xamne jot nañ ci yaqule luñu leen mëna dimbalé man leen taxaw ñu diko def waye dik bu yaqko ñu ñew xeyna petit premier jour bu ñëk ba dañu defu délégation bo xamne légui sax dañ lay forcer ngir nga mëna jéggi ndox ma ngir mëna dem ba ca ñom ta bo diké danaka digé mo ci gëna bëri dara dafa muju duñ gis dara lepp ci ay wax dong la yam wax deug yalla lolu gënul rafetut lolu kon nañu ci baye xel bu baax baax niñ ko mëna waxé ci wa ndokk yoyé lan ko mëna waxé ci ñi nekk ci bir mbënd bi nga xam mom ñom mom kenn gënul leena waru ndax ñom ñaar ben dañu yaqulé seeni kër nekk ci bir ndokk mi seeni bagage yaqku leg sax nak sama classe gi jëlat nak tor bi tégaat dem ko ci seen kaw ñom benen ba ca topété nak moy ndimbal day ñew au lieu que ñu jox leen ko leg leg muy jadd ak weng ak dem ci ñeneen ño xamne seen yoon ne ko ci mbeñ ñi mom ku leen gëna son kan mo leen di taxaw ko leen di lijeenti kan lañuy fexé rek ba yi fi man lijeenti ko mbokk yi li nga xam mom la ñuy dund ci dëkk bi doon na lo xamne wax dëgg fa yalla ni ma koy faral di waxe du xaar kanamu dëkk bi ñun ñoy bakko ne dëkkub yërmënde la dëkkub teranga la dëkkub jamm la waye bu fekke amna mbokk yu fi lor am yenn ci mbir yo xamne day dalat ci seen kaw yo xamne ñun ñoo leen koy tégal ci suñu biir loolu mo mbokk nuñ ko mëna tuddé monté dé solidarité bi dé ci ñun la warona gëna waré ci ñun la gënono waré nit ki nekk ci jafé jafé ñun ñëpp ñu maaso japp ko waye nit day nekk ci jafé jafé nekk ci ay xat xat waye ñun suñu bop ñun ñokay gëna jël charge waat ko ñom kat fo ñu nekk ñoko tay ñom ño li ño tok ci ndoxam fé ño tok fé dama né loolu mom danaka lay bo xamné lay bu oyof la amna ñu dëkk ci biiru ndox ma sonalu leen amna ñu dëkk ci biiru ndox ma sonalu leen yépp jël ay matway la rek jël ay matway dong la ak fu ndox ma mëna nek nu mëna mel war nañ ko mëna défar no xamné wa dëgg fa yalla dé ndox ma choono bi ñu ci daj mëna ci baña am loloy dëgg buñ ko déffaron dëgg nan ko wara défaré ak fu ci nit mëna nek ndox mi dem nam wara démé choono yi ñu ci gallo nga xamné ndox day nek ci digënté yag fa nek fa abira dira di doko gi ci yenn gox yi yenen gox yi lolou wax nañ ko fi daw parcel assini ñu jek ndox ma fess fa del ñaari fan matuko ñu jël ko fa yitte jañ ta def ba jël ko fa buñ ko defon ci ndox yi ta ci yoon gox yi du mat ñetti fan semaine ñu dindu ko bam jeex tak yitte do ngulay la yitte waye nak bu fekke nak da nga ne ah rek mom bu ne ndox ma taana nga deg ko ci radio yi deg ko ci télé yi ñu defu délégation leg leg sax nak délégation du ci am wala sax ñu oyfal délégation ba lool sous préfet demal wala préfet demal bu dise ba dise ñu ne gouverneur demal do fa gisu ministre man de mën yi am fi ni dama baña joom waye day japp ma ben yoon bo xamne gis na fi ministre de l'intérieur wala premier ministre bu ñew fi ci mbënd yi fi am ci wéet yi ñaari at yi gisumako ci nguur gi gisumako ci wax deug fa yalla gisumako waxuma amul de ministre as o assainissement mom ñew na fi ñewati fu mom ñew na Cheikh Tidiane Dieye ñew na fi ay yoon waye deug bu doon cër biñu wara jox deug jox non ñuko sa bu ne tej ñu ne toow la ndox ma ca Touba ndox ma ca fe ministre de l'intérieur mi nga xamne mom kara ngay biir rew mi lepp ci loxom la nek mom kene waru ko fi wona jitu ilmane jeerun ji yilif gouvernement bi yep ba ca njitu rew mi sax waron fi ñew waaw xol ci li fi xew waye depuis ben fu ngeen massa gisugul mbeund am njitu rew ñew fi monté dé mbeund am Dakar nga gis njitu rew mi sol ay botam wacc ci mbedd ya gis ngeen ko ci Abdoulaye Wade gis ngeen ko ci Macky Sall gis ngeen ko ci président Diomaye mas ngeen ko gis ci ben njitu rew bo xamne sol na dalal ñew fi wax leen mako kan la massa do kan wax leen mako kon ñun deug cër biñ ñu wara jox mo dess lool cër biñ ñu wara jox mo dess kañ lañ ñuy jox cër biñ mom ndax ñun dañuy tok xaar rek ñu ndil ñuko wala ñun ñoo wara jox dem jëli suñu cër ne ñun ko li lañu yeyo jox leen ñuko bañ rek du ñu mbo ci dëkk bu sell la bu fekke ñun nitté wonu ñu rek ñom ñepp de xol fan yi rek leg magal gaay ñew leg nga gis fi commencé nekkum di ran wër kenn ku ci nekk dik ñen ñi indi satala ñen ñi basa ñen ñi di ay cop ñen ñi di kaas ñu roy lool lu ñu koy doye luñu koy doye ban njëriñ lañuy amal ban njëriñ wax leen no yeen fi indi bobak legi lan la bu nembalé mi dé leen xol ñaata jumtuwaay lañ fi indi ndax yeen man ngeen dama jumtuwaay yeen fi indi bu malé mi joté ñu tekko diko wané ci télé yi man ngeen dama jumtuwaay yaagi ni wax leen mo fu mi nek man ngeen dox ba day ak mom ci mbedd mi monta bu dewe ne dañuy indi waat ana mo fum jëm ban lan la ci dëkk bi jëriñu kon kañ lañuy jog ngir taxaw suñu dëkk bi nga xamné amuñu lulut mom luñu am ci sak dëkk bi bokk na ci luñu ko jox amna ñak ñew yalla mo leen cëral mom quelque soit alpha yalla da leen sagal te kenn muunta dindi seenu sak amna ci dëkk bi bari fi lool yalla nako yalla jog gën leen sagal képp ku nekk ci jafé yalla nako yalla safaral wax dëgg fa yalla day ni dëkk bi mel ni neexu ci xol de man day wax dëgg fa yalla dafa metti sama xol lool ndax lima yéene ci dëkk bi wax dëgg fa yalla sori na lool ak lima gis ci dëkk bi sori na lol ci xarkanam bi ni mbedd yi mel mbedd yi mbedd yo xamne fo ne woro nga fa mara la sa sijade julli waye fo jaar ya nga wer wetal ka teggi fo jaar ya nga ca ndoxu pata pata ya nga ca xere ya nga ca bante ya nga ca pene ya nga ci kambe do xam noko meuna expliquer noko meuna expliquer ni li ga li mom moy liko waral mbalit mi fo tourner ma nga fa ba kagn lay egg mbokki kagn lañu jog ci li te ken jemukul jetti na do gis fenn fuñ koy lijeenté xol bu jeex nga ci am xol bu jeex xol bu metti mu dis gann ci kaw kenn ku ci nek ci ñun kon nak li war nañ ci mëna jog man ci bayyi waat xel gëna organiser waat gëna nosu waat ta nak yëf yi mi ngi ci bop kilifa yi nga xamne ñom lañu denk surtout bok momel gi responsabilité mom kenn ëppul wu leen ku ci ndax ñom tay li ñuy wax yëpp ni ñom ñoko waral topato mbedd mi luñu gis ne nekku fa ñom ñoko waral lijeenti bañ ci am ben ragal ben yox yox yi jël ci seen matuway responsabilité ma sekk mu jaral len lu ne ndax dañ leena denk kilifu mo len denk jël kaddom jox len jël batam jox len jël sañ sañam jox len kon ñom waruñu won am len luñ ci ñox ñox waye nak bu fekente ni si dañ la denk ba paré tam ngay xol ko ci neexal ak kenen ko xam dañ ko ci defante ak mom bi ni lay mëna démé responsabilité lañ ko ron def moy jokk rek mission bi di liggéeyal ni lañ ko sëriñ bi waxay won bañ len dogay fal ci 2022 ñu wo len ci penc ma dem len ci kërëm téral len lool sax tok waxtaan ak ñom doli len ni len yeen kat da ngeen di doga tambali wax deug yalla ba doom tambali legui ni waro nañ ci booba lañ waro na soppi ku carrément la jol liggey ñu defé neneen ru ñu daan defé waye lañ doon defé ba legui man gisuma lu ci soppé gisuma dara lu ci soppé ko tagata ga fa nekkona fi nek defante ga ku and baxna ku andul ñu defante yow lool do mu ma fi nek ba legui ni gisuma len lu ci soppé ko voté bi lepp luñu wara voté na neex kilifa ga bu neexé kilifa ga ñepp né waw bu neexul kilifa ga ñepp né dédét wa gisuguma fi lenn luñ fa voté nga gis lu bon ñet ño xamné taxaw nañu anduñu ci dédét mom kay par ben ngay gis kenn da nga gis da léglé kenn mom fipp né mom dédét li du ci and léglé sam nga gis fipp bo xamné ci ni ci intérêt bopam mo tax muy fipp way fipp wu ngir ñeerjël dëkk bi amna ci kon nak li nañu ci bay waat xel ñun ñepp nañu jogat mbokk yi wessul dé ba légui man nañu am solution waye solution bi nak du do solution individuelle kenn ku ci nek tok sa ruk rek di ci dem dedet ñun ñepp nañ joxante loxo defante gek nononte gi nek sun digeete yakalante gi nañu ko moytu kilifa gi yalla cëral mu cëru wara liggey nañu ko gëna dolel jappale ko mom kilifa gi tam na xam ñi mu njabote ñom ñepp andak ñom liggey bi waye fekk ñi ngi def petelo ñi ñoo li ñi ñoo lé dédé loolu duñ yobbu fenn wala waxna ko fi kéro da naan mbolo moy doolé waye man dal dama gis né mbolo mu and deug mo wara don nak moy né moy doolé mbolo ndax xam nañ mbolo ñun waye ba légui liñ wara liñ bëgg wara man deug defuñu ko kon and ñak and ge tak mbolo mu and moy doolé kon loolu moy wax ci mbolo mu and ñu nak nañ and di xaccando dorondo li ñu bëgg ñu diko jogando ndax li ñu war lijeenti ci dekk bi dafa bari secteur bo xol problème la ci Touba waxma ban secteur mo amul problème waxma ana wa ndox mi seen problème lijeenti ku na ana wa mbalit mi ma doon wax legi seen problème lijeenti ku na ana ñi yor yoon yi waxma ban yoon mo bax motax leg leg bo duggé di wax yoon sax danaka man duma xam lu may wax tax wax nako waxati ko neena Touba yoon yi nga xamne mom lañuy jambat bo bëggé noppalu deug ci Touba yoon yi jambat do bëggé noppalu da ngay wëñu yoon yi bax yi boko défé touti ngay wara noppi ndax doto son waye yoon yi bon bu fekké mom nga bëggé koñ fi ngay yënd fi ngay dëkk da do fi joggi waw yow mi may dégg demal yoon wo nekk sa wëru kër nu mel yoon wo ngay faral di jaar di xey nu mel waxmu ay ben yoon nga fi gis ni fi kat mom wax dëgg fa yalla mom gongo waw ma sha Allah waye li ci ëpp ci yoon yi yépp yaqku té la ca gëna metti moy da nga dudd gis fenn fuñuy rom di ca tayteel magalu Touba bu ko yalla dogalé début août la août juin mom danaka mom mën non no wax na mom abléna juin abléna ndax tay la 23 lu ci dess ay bis wéru juin jeex kon dé xana ben wéré ci bëgg dess kon ci magal gi xana danaka dé ben wéré ci bëgg dess dé bu ay bisu jeexé kon man nga wax ni gën ga bari rek wéra fukki fan ak juroom gën ga bari man nañu japp lool magal CRD bi ginnaw subal alarba lañ koy def CRD bi danaka boko toge ñaar fukki fan gën ga bari wër ñu dem Dakar moy réunion nationale ba tay yo bo mu ex rek danaka mag ñu ci bir magal gi duñ ci tégaat ay bis ak nangam ñu dik magal gi ñi ci kon magal gi bu ko yalla dogalé ñew na yalla nañ ci yalla baye mu ñu fekké ko ak jam waye ak ni ngay gis ni wax ma yeen mi nek Touba fan nga rombu fo xamne mbedd yi ñi cioba tak leg ya nga ci duko tétel ajeru de ñew nañ ci CRD bi yu PS won CRD bi lañ wara def waye CRD bi préfet wot won ajeru ñewon nañu waxon nañ de dañu defar ci mbedd yi nak bo la leg yeen nga dajé ñom ci mbedd yi man di wax deug fa yalla gisuma leen waxuma ni defuñ xam nga Touba da yaar Touba da ri da yaar waye wax deug yalla man de fi may jaar boba ak leg gisuma fenn fo xamne ña nga fa di defar xeyna nak ñi ngi ci yenen wet xeyna waye day fu man di doon warna no meuna taxaw dekk bi ci wall yépp dekk bi yitté won ak baye xet dekk bi yitté won ak taxaw kon lolu nañu ci gëna gor gor wat gëna baye wat xel askan wi ak taxaway yi nga xamne kon warna no ci compte administratif bi mairie bi ma ngi lay ko yegal kéro ni altiné kon suba lay doon suba inshallah lañ koy voter compte administratif nak boko déggé xeyna mbokk yu bari dañ ko umplé manam buñu woté budget ba paré comme par exemple nan ko def ci budget ren bi budget 2026 xam nga ñu ko voté won bi 2025 di bëgg jeex ci décembre bi mi bëgg jeex lañ voté won budget 2026 kon budget 2026 jamono ji ñi ngi ci di ci liggéey xayma nañu né li lañ bëgg am ci xaaliss xayma nañ né li lañ ci bëgg liggéey li lañ ci bëgg def dañ ci def li dañ ci def lé loolu yépp mi ngi ci budget 2026 bi ñi ngi koy doxal kon compte administratif 2026 mom instant bi kenn mënu ko voté compte administratif bala nga ko mëna voté rek moy budget ba day jeex tak at ma jeex tak bu boba nak nga tejj kayé ba né ah man kat atum sangam wotalon ma budget sangam ni li lañ bëggona am waye wajol nañ ci né danañ ci liggéey li danañ ci def lé danañ ci def lé ba ñun at ma jeexé nak li lañu jottona dajalé ci xaaliss waxon nañ dañé bëgg nañ téméré dërëm ci xaaliss bi waye rek bañ dajalé ba son wax deug yalla day ñaar ko juroom lañ muju am gay ñu né waw baxna ñaar fukk juroom gam waw kay ñaar fukk juroom yi légui lan nga ci jottu def nga né ah ñaar fukk juroom yi dé waxon na né da ci jël takup ci dem waxon na itam dana ci wut ñaadre mi tangal dana ci wut nangam waye jot na ci jënd dal xaju takup ci dem jot na ci jënd itam ñaari tangal ben tangala bëgg way jënd na ci ñaar nangam sangam wax ñu la waw kay legi kon li nga wax mom xeyna kon matul ñaar fukk juroom ñaata la ñaata ci dess lolu moy compte administratif manam liñ la voté lon ci budget manam budget 2025 comme bu ñu wara voté suba budget 2025 moy 2025 bi atum 2025 liñ jot li mairie bi jotal liggéey ci dëkk bi ak lim dajal ci xaaliss lolu lañuy def ab xeyma manam lam waxon ne mom la wara mom la bëgg dajalé ndax lepp matna ndax dajalé nako bu féké dajalé wuko mune ñaata la dajalé li la ci dajalé li la bëggoon waye matalumako li la am wala mune li la bëggoon ëppal nako li la mom sa dépend ci lan yi indi ci kayit yi bu féké indi nako paré bañ nako waw kay li nga am li mom lér na lé kon mom doonul loy xalaat doonul loy natablé lo am na wër nga ko ba yott ko ba téyé ko waw kay légui lo ca def ca lay nak benn bennal def nañ ca li def nañ ca lé def nañ ca lé bu waxé def nañ ca ba paré lu ci nekk ñu xol ñeegam def lepp ñeeg ni ñeeg gi kat li la légui nak la dess moy ah yow dé li nga né mom nga dajalé waye li nga né mom nga ci def ah xaaliss bi ci def dé mo gëna néw li nga dajalé kon li nga dajalé mom amna lu dess loolu moy excédent ndax da excédent day am wala du am wala nga né ah man kat li ma doon wuti def na sax lu upp loola loola kon mu doon batay ñu xam exactement limu dajale ñaata la fan la ko duggal kon loolu mooy compte administratif bu Touba ci la ñi xam dëgg dëgg mairie bi limu liggéey fan la ko def ñaata la ko liggéey lum ca def loolu kon suba moom lañ ko bëgg waxtaane inshallah rabbi bu ko yàlla dogalee niñ ko daan def di ànd ak yéen ci kàttanu borom bi dana nu ci ànd ak yéen kon loolu kon suba ci talaata yi lay doon yàlla nu si yàlla yóbbu ak jàmm mbokk yi kon ñuy jéggalu rek xam naa ni ma koy farati waxe rek waaji moo bëri lool te amul njëriñ waaye yéene daal la ñam yéene la am ci dëkk bi te itam wax dëgg fa yàlla day bu ñu sañoon ni dëkk bi war a mel mel ko ñu war cee gën a góorgóorluwaat bu baax a baax gën a bàyyiwaat xel ci taxawaay yi nga xam ne kon war nanu ci dëkk bi ak organisation bi nga xam ne kon war nanu ci itte bu war nanu koo jox ci dëkk bi mbokki kon daanaka sax ñaari ponk yoo leen indi tey mooy dëgg-dëgg yi ñu war a taxawu ci dëkk bi lan mooy sunu gàllankoor ñun suñu blocage dëgg-dëgg lan la ñun la wala ñi ñu jiite la loolu moom la ñu bëgg a waxtaane tey beneen ponk bi ñuy lal ci wet gi mooy nawet bi nga xam ne kon mi ngi tàmbali di door fii bi ñu ko dooree léegi nii nu ngeen gisagu ndax lii ngeen gis dal na seen xel wala déet loolu kon mooy ñaari ponk yi dëgg-dëgg fi ñu war a jëm dëkk bi ci ni ñu ko waree ci taxaw blocage bi lan la ñun la ñun ñii wala suñuy njiit yi nga xam ñoom ñoo ñuy jiite ñan la loolu kon mooy benn laaj bi beneen bi doon nawet bi nga xam ne kon ci kàttanu borom bi tàmbali na ndox yu njëkk yi wàcc nanu naka ngeen ko gisee ndax li ngeen ci gis seen xel dal na loolu kon mooy ñaari ponk yu moom la ñuy waxtaane ci 33 976 09 09 33 976 09 09. Mbokk mi njëkk tàbbi si ci jotaay bi ñuy jël ko UKAM asalaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
0: Waaw ñu ngi ziar Ba.
1: Ñu ngi ziar bu baax.
0: Waaw kay jërëjëf.
1: Ñu sant si taxawaay bi yéene ji. Yow de boo sañoon dëkk bi dana mel ni dëkk yi gën. ay nag war nañoo xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax. ci fi metti na di xool loo xool dëkk boo xam ne moo waroon bokk ci dëkk yi li ñuy gën a wax moo baax. boobu di kees xool tàng lool. ah nag yàlla na yàlla dimbali rek jërëjëf.
0: 33 976 09 09. dëgg-dëgg ni ñu war a taxawu dëkk bi gàllankoor gi lan la ñun la wala ñi ñu jiite la beneen bi di nawet bi tàmbali dëgg-dëgg ndax li ngeen gis dal na seen xel asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: ak sëñ Bab Seer.
0: Mbacke.
2: mais Abdoulaye Sall war nañ tuwaa tuwaa Moussa Dia.
0: waa kay bisimilah sëñ Sall.
2: ñu ngi leen ziare bu.
0: jërëjëf di.
2: di la ñaan fan bu gudd gu wér.
0: ak mboolem jullit amin di
2: ñu ñaan sa yéene si dëkk bépp yàlla ko yàlla akale.
0: defal ko ñëpp rek amin di sëñ.
2: waaw man affaire nag bi am ci am na ma ciy gis. damaa gis fii nga xam ne bu mel ni kër kàbbo illa Darou Rahman.
0: waaw.
2: maanaam bu fekk si jeex na. maanaam bassin yooyu ñu fexe wiide ko ba mu jeex tàkk. bu ñu ko wiidee ba beneen ndox du ko fi fekk waaye ndox. day tax bassin yi fees ba toj rek. waaye ndox daal bu fekkee des na fa nañ ko wiidee. nga xam ne bu ñëwee ndox yi itam. du fi mën a fees bassin ba bay jabot na dem ci kër yooyu man daal ci gàttal daal loolu laa ci sonn salaamaaleykum wa rahmatulah.
0: aleykum salaam ñu sant ko gërëm ko dëgg-dëgg dëkk bi nañ ko war a taxawu gàllankoor gi kan la ñun la wala ñi ñu jiite beneen ponk bi di nawet bi tàmbali ndax dëgg-dëgg lii ngeen gis dal na seen xel asalaamaaleykum.
3: asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: waa kay ñu ngi ziar bu baax.
3: affaire la bu baax la.
0: waa kay nga jëga.
3: amaa ni jaar.
0: jërëjëf
3: ni jaar baax.
0: jërëjëf nga jëga.
3: di ñaan Cheikh Mamadou Moundakha war sëriñ Basir suñu borom yàggal ko fi lool. ba yéene yow def ci dëkk bi def ko lu kawee gerte bi te bàn ko mbokk Thiel yi bari sëñ Touré. di jaar sëñ Mamadou di ko ñaanal fan bu gudd waat. tourné bi mu dem ñu gis ak jàmm. lépp lu mu fa jëlee rek moo topp ngërëmal sëñ Touré muy liggéey jaar Cheikh Mamadou bu baax a baax. da wax ne Pape Sarr dëkk bi ñi ci comme li nga waxee rek ñi ci dëkk bi am na ci am na ci am nañu yéene de am nañ yéene am nañ xam-xam bi am nañ ci mais dañ leen a joxut leen a joxut nit ki Pape Sarr foo mën a ne da ngay jox ki mën ki xam ki am yéene mu def mais mënoo jël koo xam ne ki ne xamut amul yéene mënut ba pare nga koy jox. te gàllankoor yi tamit comme li ma koy waxee nit ñoo xamante ni seen seen i poche rek moo leen ñor ko seer lu ñëw bu ci mënta am dara ñu jëm ko gàllankoor lu jëm ci sëñ bi lu jëm ci sëñ bi ñu wutal ko ñu wutal ko ay protocole ñu jox la nga dem sëñ bi nga ne sëñ bi dëkk ba kii kay def na fi nangam def na fi nangam ko de ñu xamantene ñoo ñoo responsabilité wara defal dëkk bu ñoo bu ñëwé dañu bañe def señ bi wax ko li ngui koy wax señ bi wax na limu leen di wax ñu dem bu boba ñu am ñu dafa am ay protocole protocole ñoo yaax dëkk té man fa faire dëkk bi amna ki li fa yo xamantene amna xam xam bu defal dëkk bi amna amna expert amna señ bi amna doole ji ñoo ñoo war nangu dëkk bi ci seen lox téy ko né li suñu ndolam maam la ci ndolam maam dañ koy def képp ko xamanteni nek na ci dëkk bi bëgg timal ñu faas la nga gën dëkk bi ñoom ñoo jël responsable ta xam comme baangi fi doole jaang fi wërse ak baangi fi dañ ko récupérer ñu téy ko seen bop woné li suñu ndolam maam la kenn duñ ko yaqal kenn duñ ko yaqal 10% yi nga xamanteni ay 10% ñoo tax ñu né ci dëkk bi bu ñëw ñu gàllo koko ñu fax ak ñu jëre dëkk bi jërëjëf mbay
0: jërëjëf Serigne Amady Kadiaga 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Walimul Khabir ICAP assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam
0: wa kay ñi ngi ziar bu baax
4: ak seen lay noor
0: wa kay ñi ngi ziar wa ñass
4: man ma ko wax ci lay tay rek

0: ali dubai ken aina abul batani wa kullu nafsin makata kimbake saiqatul maut bi khairi saqi makan bi sadiq duye sadiq walu yaquri nade fi wax deug ko ak ci dar dalisan ni pasan ñu dal di koy teeru mu fat bagaysam budé jëd ñu teeru jox ji nana budé lenen ñu teeru jox ni rana budé jëd ñu teeru jox ji nana budé lenen ñu teeru jox ni rana ci yow malakam de minam mu fat ndax nu lege yal dem ba de day bette ci yow malakam de minam mu fat ndax nu legge yal bamba de day bette ya ne ko rocciru ci cheikh masamba yow malakul maut muji bamba bamba ko fi laylatil khamis weru rajab la wuji lu mosi malaika gine rijalul khaybi ñepp du teru ruga don aybi malaika gine rijalul khaybi ñepp di teru ga do nanay bi warna pakem teral ko fil ginani guddik jurom ñenant lay fanani amawnay sasin cala ko tariq la bacc mbake ci atrañani kawla neeg ban ko tabalon atum na tombe la ruga wuy ji yalla may borom ba neeg ban ko tabalon atum na tombe la ruga wuy ji yalla may borom ba waman yuhajir fi sabilillah mudma ko bu fofo don lay ke mohammad la ko waxom rakam ja shaykh ibrahim lo donam ja ke mohammad la ko waxom rakam ja shaykh ibrahim lo donam ja naton na nek ba jox na tom ba jarno ke mohammad ba bala ge don xarnu
1: nan jay sey masamba ma jeddon aduna ci waxtu jeebo nan joy serigne masamba anta jeebo ma jeddon aduna ci waxtu jeebo demo na bayru joy ya bay farasu ñi xolli awjo mu far mirasu demo na bayru joy ya bay farasu ñi xolli awjo mu far mirasu jawrin ya ak tolam ya dona larba jeduna yep farna tek bamba xamna kero ak bamu nuyo shaykh bamba iril wan ti jinn ko muju sinen ba xamna kero ak bamu nuyo shaykh bamba iril wan ti jinn ko muju sinen ba xamna kero ak bamu rañani kawla murija yep seeni ru xawna la amna kero xiyax ya neewon barsa seen ru yepp dajalon suq xamna kero xiyax ya neewon barsa seen ru yepp dajalon suq xamna kero jigeeni urul ayni mbeg nañu mbeg mo xamna donin mayni xamna kero jigeeni urul ayni mbeg nañu mbeg mo xamna donan mayni kero rijal yawon fa qabru tuba amnañu gangu teddi jey bis boba kero rijal yawon fa khabru tuba amnañu gangu teddi jey bis boba kero la bacci jot ca madul idiri jamu bindon gene ca kaddu idiri wetal ni islam sirum tuba ji ken lu roy roy bur na ci mbaram waji rongo ñu islam yol na tayfa tuba juma ji ken ci batin boba o qalbuka awlulu moma joylo may joy ala sadati ñom la doylo o qalbuka awlulu moma joylo may joy ala sadati ñom la doylo wa fil qasidati shaykhil qadimi o qalbuka ala sadati amwati tabkil aradi alayhim ka samawati abki alayhi wa arju fil bukai khadan irilwana man fi qabo bil alawati
0: way joy lelen ma tian ma samata ya serign ma samba mbake mol bak maw ya joy na jaa ma wam sadin fay khibamba khaw suba don lagay katab yonen ba joyna jamatam sadin cheikh ibrafal lamp ba leralon adunya okhra joyna fi sana ja jamatam sadin cheikh modum dumbe boba tabdu delusi joyna fi sana ja yam ansajin cheikh modum dumbe boba tabdu delusi tourna samay rongan ci am sasajin ngir sidi anta mbake ma ngi bis bisi ma joy firan gi ci atam onay sasajin serin ma samba mbake dunya la fasé aduna mbas je xanga sangi mbake bo fi taw bo fi ciadi amanti aduna mbas je xanga sangi mbake bo fi taw bo fi ciadi amanti yelonte yow nga ba fi sen ma samba nu diko roy ta diko xole bamba kude ci roy roy lu serin bu magba di tombu tombam ya ganaw ma samba kude ci roy roy lu serin bu magba di tombu tombam ya ganaw ma samba yelonte yow nga ba fi sen ma samba mudinu war ta dinu fotal samba kude ci wa muridi daggi xoli waqtanu bamba wam da son xeli yelonte yow nga ba fi sen ma samba moda defar sar xamnam wa kharba kude ci war saxar di andan mbolo di dem bumbu ak mbor mawulu kude ci war saxar di andan mbolo di dem bumbu ak mbor mawulu kude ci war saxar di andan mbolo di won murid yey war ba ak ku ngel yelonte yow nga ba fi sen ma samba siafam ba sax joy na kantong ba yelonte yow nga ba fi sen ma samba siafam ba sax joy na ko ak kantong ba kude ci may societe ba ak siafam ba ab khalis ay fasti may ma sem ba yelonte yalla ba fi sen ma samba ma kem bu sobe ñak nanti tar ba bañi rawante bacce te gi tour ba te modi entrepreneur me tar ba yelonte yow nga ba fi sen ma samba moda de versalum ba ag tamba yelonte yow nga ba mi sen ma samba moda de versalum ba ag tamba kude ci war saxar ba fa jur bel di war murid yey war ba ag ku ngel yelonte yow nga ba fi sen ma samba wa sañu xor dan nañ ko yut ay damba kude ci fa xalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj kude ci fab khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj yelonte yow nga ba fi sen ma samba joy jurbel joy na mok bayam ba yelonte yow nga ba fi sen ma samba yu may jurbel joy na mok bayam ba mok fi de ci boole ti kala di roy serigne touba du xili xala mok fi de ci boole ti kala di roy serigne touba du xini xala yelonte yow nga ba wi sen ma samba jumaa

kujeti lim jukal je may kamil ba bi satta baski teddu yak yanam ba yelonte yaw nga ba bi sen masamba wetal na wa Touba ajab taram ba yelonte yalo nga ba bi sen masamba yelonte yaw nga ba bi sen masamba wetal na wa Touba ajab taram ba kujeti may dafi yaw sagu fi dati di sang way de ci aynu rahmati kudeti may daif ya sa koy fiddati di sang wayde ci aynu rahmati yelonte yow nga babi sen masamba wetal na mam cerno magam di bayam kudeti dem mam cerno mak ak bayam diko siare anu jottey wayam kudeti def mam cerno mak ak bayam diko siare anu jottey wayam yelonte yalla babi sen masamba muriti ndar da nañ ko bil pomba yelonte yalla babi sen masamba muriti ndar da nañ ko bil pomba kudeti magal ndar di wolu ngari ak tayr ak amadu sayfi dari yelonte yow nga babi sen masamba nakaru lañ ko portale alarba kerok la bacci mbacci rombu marché castor ñu nuru wer tubabe na commerce murid yana ko mbatte balaysa ci jañanan ko labbay ka njol ma jeysa hajur ak limamuna marhaba ahlan wa sahlan saykhana masamba kudeti melni jant fi dakar quartier yep waqti jañey waru yelonti yow nga babi sen masamba tubab ya danañ wax ni ro nak bamba kudeti fab ci bank bi ay junni di dimbele wayla ji te do len janni yelonte yalla babi sen masamba wetal na ibrahima lo santamba kudeti faylo bori ibrahima moy khadamam defon donam ci rewma kudeti fab ci bank bi ay junni di dimbele wayla ji te do len janni kudeti fab ci bank bi ay junni di dimbele wayla ji te do len janni yelonte yalla babi cheikh masamba wetal na ibrahima lo santamba kudeti faylo bor ya ibrahima moy khadamam defon donam ci rewma yelonte yow nga babi cheikh masamba wetal na cheikh ahmadou mayta wamba mo ja ku koy xolati mo rakam ya batam ñu reel te diko jox deureum ya yelonte yow nga babi cheikh masamba wetal na wa karam nya ajab taram ba xawma kuñi xajoti urul ayni nanguna sen gor ga bi donil mayni yelonte yow nga babi cheikh masamba bam jite jak di ñu naan fa Touba xawma kudeti jite fil ahyadi di topto magal ya fil biladi yelonte yalla babi cheikh masamba luga ak pata ak yaan ci bay tolam ba xawma kudeti bay fa mam mor anta da ko on siare ñaan fa mbakenta yelonte yow nga babi cheikh masamba morawi se frawi jarab ak farba wetal na muhtar mu modi noddu kabba ak mustafa sibor badon sefor ba xawma kudeti melni cheikh masamba jommal na nar jommal walaf yaram ba yal na ko cheikh bamba defal saada fofé mu jëm doli ko xarwaada ma wax la xar baaxi serin masamba yo xamni ni nekul ci kudul cheikh bamba ma wax la xar baaxi serin masamba yo xamni ni nekul ci kudul cheikh bamba wéru balax lu ci di tajjuroom ñaar di alqamis la juddo mo doy guwar wéru balax lo ci ni tok juroom ñaar di alqamis la juddu mo doy guwar bamba ko tuddu mo ko yor mom xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé wéru balax lu ci ni tok juroom ñaar di alqamis la juddu mo doy guwar bamba ko tuddé cheikh masamba anta mo jangalon bayam ba mamo anta cheikh bamba wax na nek jorok may bayam fi batinin diriyati yasiyam kerok ndayam bolen yari mumam jebal serigne touba amu def boromam kerok ndayam bolen yari mumam jebal serigne touba amu def boromam mu delu jebalat ko cheikh

ay mudé ko lol di ko xam billahi ko weddi li laajal serigne moor penda mo fekk waxtaan wa kéro mo banda njol makana ko khalamal sahaba abu tuddu am setu li le khitaba njol makana ko khalamal sahaba abu tuddu am setu li le khitaba lena kéro gibil mikahil kasa katrafil Azrail ñew nañ ba ngir bëggal ak nasrani ci xéeti al ngëri maniraan loolo taxoon cheikh ban bana ca waye wa atawtu hanhum loolu doy na xarwa isa sakartu salikal mabit wa salikal lamira wa subuta harab ilal jihad bil armai nafsi walakin sabba an al mai tuba bi wa ko boole ko sandarma bu tuddi ibrahim inte geey ngir worma mo boole ko soxnam su tuddu hana fay mu de ko togal yalna yalla xey ko fay borom daram dakaru dal koy wolu bu tuddu capitaine sujje nan ko molu kerok la don beug jaar ak non yo njol makaye ko mu jegal non ya magna ko inna allah tegu dafiu anil lasina mono ya safiu cheikh ban banako asbiyal ilahu wa anta la ilaha illa allah li lanu ban bama sa wax fa njare ma way ko man mi sulli ay jalorem bidum kerok lañ ko genné fofu yobbu fenen mu fekk gaynde bofu ñu boole ko gaynde ga tej leen boba gaynde ga melne xar mu ci borom ba ci tour ñu dal defa yebal gendarme moy xontu gaynde ga mburo ak gendarme ba mu ñewé fekk sëriñ bey julli ñëlor gawa fa kanamam di molli mu dem tebar ko kilivang dakar kero borom nar merle merna waru ila nabi wajhtu bin dakar sigran bi khat kut kibal makaru ñu dal di ko yobbu ci melna mbedd boole ko yeku ñabal muy fad mbedd ma non ya dañu ko karante bi sa kero ko wala bu garante cheikh ban bané ba mu tebe jëm ci ci mom uté wul ak woromi la amul ibum bo mu ñewé ba jup ko fa nar melo xojane fallit fakanam jibil ku weddi li yeral je saw sa koor konte nga xamne goga goora mat goor neena su doon walli wi fayanto kon mu alak lien ba xiram ya ganto de daan yel gaynde nga mo ray non ya Musa labal fi hauna qott yon ya nuhun labal bañam ya ray nonam ya cheikh ban bané mo len joxon botam yo bi do kérok lañu ko dal di kablo labitu ko li ñene ko ak magla niro lak serign ci len da sank mbolem ri jali mo ci gande pank ñu daldi teral seeni gal fa wax ba cheikh ban ba toglo ba sambalax ba mu sotale la tabbi wel di marina aw mo gëna gaaw ci gali mel na ñanaaw bisab kero lañ ko jalax mu wi geej ñuna ko le nga sank ngir da nga leej ban ban leen fudul fu yalla nekkul mbalum wute lola dal la nekkul ñu daal di koy duggal ciowama sapti mu jëm kona akiri ci ko ay perki kero lu fuk ak ñaar ci rakki gamora mu na ji tabbi geej bi ram wa xam musasiri la tabbe mbeex ma kero la motli asiru neex ma dari defar ashmaau alu badri siña samana ijejin fil bahri gaaya badra ya na ko do faato ti wa innama alahmalu bin niyyati mautul lashina kaaba dooni badalo min mautu nafsi maana ani jadalo raba khani jibril sol hayso masaybul buraq illu so maj al mashiri mislajin wajat fi lajri wal yumni wa kulli bi tamad waqtub li al yawma bi ja ila shiim aqiqatul abdu wa bidul rajim waqtub li sawaba fi kulli nafas wa najimi min ar rukuni li najas waqtub sawaba shahra wal jawari al hamali wal tayyib dari waqtub li allamana wa salaah bil insira bi rabbi wal falaah wa al makatibi taqoma abada naqama ji waji adil al uda wa al fakal haj wa kal jawari wa najini bihi min al bawari wa al manami kal khiyam hajra wal taqini dunya wa ukhra akra wa al futuri bi min al siyam wal taqini bil intiban bi aram wa al mamari sairan wa batina li tayyiban abdan sakoran khatina yiri bayit la dam waxon fil bahri bamuy debar asma'u alu badri mota ko magali bisab tukemb ji ar nga agn nga umra am nga yol ba wajatan liman bilu bin irtada wa ujatan ala mukhalifan khada la dam waxon te matlabul

0: deug ni ni jamono yi nga xamanteni nopp mi ngi gane ci aduna da fek ku bax ki di duggu xalwa muy duggu xalwa nak ni len mam serno kon topto len ngirum ba nga xamanteni sen mam mo dar sunu nako bopam deug na sun mag ñew ni ko dedet mustala ci lool la len ko deug taxam ni ba xam mom dama tax na tay musa xari wax dem nit
1: wa motam wax ko señ malika ñi yari da wax na ma ci lam ñum le señ tuba le bam ñëw ci aduna na yoon fi mo fa jëf xam ko ci wax na ma soona mi ci kat kon gan ko wax ni mo mo ko sédd ci dina motam waaw le señ bal mi jamo ne sa borom juju ci man na ma naaw bu ta am na ko ne nang ko sédd ci dina waaw ni ni la ni la dem motam señ sa wax li
2: mo jaka mo ancara la yattala fane je tuba musul kanel mo je pabrom ka def ka atiya je bal ko bambande je moy wali mo je pabrom ki def ka atiya je bal ko bambande je moy wali kya dilage makmane ma bilai jaw sohna sa kaywane kuya dilaj cheng bakemane ma dilaj jaw sohna sa kaywane miram tayi fu ko bide jemer ne kono alen ci mo sonu lele wax ji tangom tiale la di qariba da pa ci ale du kanaw dem jeba loro taxon ba bamana amar gi ñawal bi man ma fa sa yo teete mono ta mo saba na def khalifa mo sama yo so ame ma jeba ci bamana ko akka sa ya ton kun wa ya ton mo ko may su ton ci bamana ko akka sa ya ton kon waya kono mo tamay son to mustafa don bari tam di ardo ngir yari wala ni yebbe amay dorgo to mustafa don bari tam di ardo ngir yari ala ni yebbe amay dorgo to mustafa don lawbe de gmalaw budan ci bur di fere de awno to mustafa wa khonna governor sudon abari yegi antel parnor to mustafa don janna to saman sudon diaru kor didon diaru sudon diaru kor ma so man to mustafa don janna to saman sudon diaru kor diaru ma so man tumul tabadon rabu al diw ñey mba ngaata mba jabalé ñepp na ci tumul tabadon takka ba bi makka mba mi madina do mi janjira ta tumul tabadon qati mursalina man aqi adi qil alamina tumul tabadon gore mba wadi mana tayad ahmad baki sumasradun ke mana tayad bahrul muhiti ya gur bilad sumasradun ke mana tayad bahrul muhiti ya gur bilad sar samoy namudaban bayam jawam tadin da kamne modul bayam bisuftalat lekayone ne mu jog tabati di ko laaj ay nebar naka nga jox ma la te saaru qad so ko xamul jangal ma al sen sereñ bi ya ma mur saar fa kanta moy sunu sere bul ko ci kanta sunu jota joon ci walu tattu gaan moron sunu tago dani daye ci naan kala la jaay dagga joon fa diiso mujini agla mustafa du diso yone ka bamba bole ko jawab
3: ikap fm sharing bi no ngude ti ñaan.

0: sharing bi no ngu de ti nyam faqir da fay nango daga nangol lu leppulun la nyam ndax yalla na tal qarn bi no ngu daga ci mustafa mi nek marwata ak safa ak aqi amnil mustafa mi yalla jebal qarn bi ak aqi mbolem ay rakam ak aqi sen baay ñu am ak aqi siyaxi bamba sharaxnu naatal xarn bi mbaale murid yàppangi tuub dire ci bàkkaari ne jóob baluna bay bay duna góob sharaxnu naatal xarn bi
1: mbàkkadalay baraami boob tasan njabaat tawantilaat
0: ñu def maak antal pareet may làpp towa xarn bi awma maqaamam di la woo waaye murid yi ñooma woo na tawatal te bunu woo shawlam mi ñay woo xarn bi tey ji ma wax bane tareet ngir yaama def antal pareet yaa fa bi xam-xam ne yéréet ci sama xel ci xarn bi kebul ma tànqam lu ci ñaan ngir li ma bon tey ku kañaan murid yëppala ko ñaan ngir ba nga dekkal xërn bi jooy perantal lanu jooy soonu fabu leenu ne wooy kunu yafal ba ndefe kooy mu dellu naatal xërn bi gisunu yaay te noonguraam ku ñàkk yaay day namp maam buural te bootnu ngala daam rokk ni mboolem xërn bi fabal sa doomi yëpp boot ñoomi ñu boot seenu njoboot ku munta boot nga jox ko mboo ndax yàlla naatal xërn bi tafam murid yi suturaal mottili jàkka ji ñu naal foo toli doli seen alaal ndax yàlla naatal xërn bi
1: ndax yàlla am di mustafa tabax jumaayi mustafa bam tolle marwata ak saba
0: ndax yàlla naatal xërn bi mboolal murid yëppa ngi jooy ngir lu ñu bay mu dal di gooy ba seeni at yaa ngi booy saraxnu naatal xërn bi jamono jaa ngi xiiba xiif luñ togg bargine ko fuuf cheikh bàmbaneel gën ñi mi ndeef mu dellu naatal xërn bi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na gorsu naw di jooy xiif tax na yenn tool yi booy sëriñ bi giyaasul xërn bi tax na ñi daan joxe ngi laaj ñi jàpp seen sas di xaaj kenn deetudal fenn ba waaj sëriñ bi giyaasul xërn bi bekkoor bi tax na xol yi tiit bakkaar bi tax na cër yi tóot ñàkk gi tax na kër yi weet sëriñ bi giyaasul xërn bi sëdeem gi tax na ñëpp jooy nawet yi sax dootu ñu tooy léeg-léeg mu war ba tool yi gooy sëriñ bi giyaasul xërn bi xam na ne yaanu daan tawal daanu bayal daanu roñal daanu rojal fesal nga sàqi xërn bi te yërmadeenu daa defal lu xel dajul daanu fabal daanu tibbal daanu leer reggal nga mboolem xërn bi sa yërmadeenu daa sanal jigéen ñu yaanu daa amal te ñëppayam kenn amatul sëriñ bi giyaasul xërn bi
1: ñi seeni sag-sagi kuna ñi seeni gëm rekk kuna
0: ñi seeni gaay daggi kuna ngir ñàkk gi ci xërn bi at moo na ndax muy tane daaw muy gën a fàddelu gannaaw bala bi ay cheikh dinaaw ay mbàkke giyaasul xërn bi wuyinu na wuyinoo ko torox yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xob ya lax bàmbaay ndanjaama xërn bi garab gu mag bu nee jirim garab yi ndaw yi di jirim meññeen ma say mbir maalam lii rek ka dalwaa xërn bi alaawaa ak baru chamaan jamono moo mën a sabaan xéewli daf daa wala ngaan ci dabi mboolem xërn bi libeeg sikeeg sax feraan lan daad yoo muy wala ngaan nuy xelli kopp yi dinaan wate yi korne xërn bi astaxfirulaali azim tuum nan lan daa debi koom temuy lu neexoon borom ngir bile wuutee xërn bi xeewal gi daf daa wal wali bawan ci nun di kelkele moo tax ma jóg ji pelpel yi sëriñ bi giyaasul xërn bi xeewal gi def daa wala ngaan wax sen nga wute nga ak sayan xam o ko rek tund ak sayan sam no xam andal xarnu bi wacc nga yaw nak lo ama sawa def nga ko jox ko mata jox dawo nu nax dawo nu nyaax sha don nga mbolem xarnu bi gantax gu ndaw gi weddatut mag nga yar ken wudatul motax mana ala suqatal njambali won ci xarnu bi njambali moy gaay ñewon dawe ci xewali fi won tay ñi def ñu baawon ngir ñak di ci xarnu bi ak ñaka bon ci waaju baax day taskaram xolam bi jaax dal ci ebu tengi añalaax jaaxal na mbolem xarnu bi leg leg nga ci am murid muy taxawane murid wala mu xacc def tarit ndaw jombe gaay xarnu bi anda commerce ay jaay ñi waja seri ba xay te xamne yaadun sunu baay mati nga na atal xarnu bi ñi le nga xacc def cf ñi def dak ngir bañalu of ñi daw baraw beene def mati nga na atal xarnu bi yaw lañu yaakar nak abada ngir yaanu tagale ak bi da tuum nañu mbole nda bakkar ji ka ci xarnu bi yaram nu tay yaru nanu dootu nu fo xami nanu dootu nalaw yawu nanu sharh na adal xarnu bi soñu joxaan nak lañu yoron dootu nu def nanu defaan xana ay goone yaru nanu ku yedil adal xarnu bi yaram lu nanu tarax lu nanu juay nanu ren sharaxtu nanu jiyabu nanu soppi ku nanu sarahnu na adal xarnu bi nun tuxu nan sunu kari baay gadda deblo sunu baay duba di kar bamba di ay serigne bi jeul xarnu bi muridi sal nañu len ngir xamna ya len amen ya len joxam lañ yoron yob nga bo di xarnu bi ki yaani rek nañu tay xamna ne beydu suru boy ya amana mañ lu ko doy mati nga naatal xarnu bi baal baal jolof jolof mbolam palak narak walof kedul ko ami yob serigne bi jeul xarnu bi ko xamne daana ami jaak daami angara ke yu ami an ma am den mu jeek serigne bi giadul xarnu bi ko ma sa am yaari wata soxla weren ñaari mata kemun ta am jago mata serigne bi giadul xarnu bi ko xamne daana mi taax tey mi ngeegi ne ba baax bu gëna feex bam na ca faax serigne bi giadul xarnu bi kër yaangi weet bana jondung lan yeen yoroon debi korong ñu dooni bu debi koy ak serigne bi giadul xarnu bi tuba abi sax pert nañu ngi len gamon pel nañu yaawoti fay nañu yalla ñu ye ci xarnu bi nar yaangel na yaar yaangel waana ka xaar tuba abi sax pert nañu len gamon pel nañu yaawoti fay nañu yalla ñu ye ci xarnu bi ñu tukki won far nañu lang fa ñu leen falang aduna ya kanoo welen serigne bi giadul xarnu bi nar yaang yalwaan ak haar cheikh buñ xamone delu fa jaar ken dalatu lo joxe nar way mbacke giadul xarnu be way mbacke yu xunan ba de wala no so e xenu de melne ku ram ku de yaatil wa xarnu bi yow yaay dene muhammadu tiar nga sharab amidu tiar nga booti ahmado man nga defar wa xarnu bi man nga defar bité kibir defar nga ba do lo kebur yaadini agal ba di ber chak muridi xarnu bi man nga kanam man sa ganaw lo samti yalla amuna waw lo xfadi wa anina waw wax len ni natal xarnu bi chambir abatna adaram na xarnu be pam ngaram ti am daram joku gam nga ma ngeliñ wa xarnu bi male bu gay le xamul waju xamu des koy xamal subhana ya kamatkum al ya ne xawan wa akharnu bi nan far wagne ko tag da am ngir mu onu may li jombi ma am bo ale muy daw dir am ak chanta ar wa akharnu bi bamba mun islam izal ya ji jor wa senegal defu la jalle gen ngaal seydou zator akharnu bi cheikh bamba ya ading bamba la am ku so bu dotu ñaan nan ko mane de di mbane ten sey ka asaman dal akharnu bi ku so bu gennaari deram be koor bi dootu dem karam kono joram kaasum garam du xii du mar ci xarnu bi geeju ikam giim da adatam bana ko secc mo ñoyom musee bu ko anandal ko xam tokkan bi gayna xarnu bi luum loona fo rewe yon ram loona kangem bi won daane bari bi neewon amul niro ji xarnu bi sharab andari xam xama musese kana tal wujem ayam go soona ñi wujem amul ji xarnu bi fekkon nga dabine xareet mu soppile nak watay sareet du len ganeel bañ na sareet wacce na mogu akharnu bi
1: talib la mali bi azita ta khalima am du jum du jaf ta am kalam du gag du naaf du fatale ji xarnu bi de du su do nga e de tam du se jalaaje ci dunam muy jeegel waandi janam te mustafer ji xarnu bi mamba di geej ngo tabbi geej bekk ba geegene ko ngi mu di ci yare bané geej ni bi to al xarnu bi lu baax lu baax ba weso baax way serign be jall baax baax ngeen bi xoti baax baaxal gaay xarnu bi waajla sopp dal li baax waajla wedi dootu baax waajo gërem mu gandi baax waye ko warna xarnu bi waayam di hit gaari ci laax dootu li mbo sagar di daax loxom du daar de ci baax ku weddi laajil xarnu bi ku weddi li damal lagan isaadi mbar mu manugan yaram la wuta nak sagan bamba ko ñak ci xarnu bi ganeli daam yi gana tur kal mu ko takkari rot mba xali ma ke daay ko lotal na mbolem xarnu bi xarba raw na koy qiyas lu xal da jul de zukaras fugras raw na goru faas chaka ñi te xarnu mu ajara way baña selaw gudde ak becc ak baña neraw baraw ñi da wael ci raw ngi limi dem ci xarnu bi cheikh bamba ya bari njariñ farin nga wute nga akariñ serigne ci yaay seen serigne ya ma leral xarnu bi sen si ñoron fata for chondel li mel lumière jantala mo am faw xana wer leram gi dar na xarnu bi cheikh bamba ya ding man duar waajo tabbi do turien ya jand say ga di wer leri gando ci xarnu bi nun soba nan la jallenu way mbacke bul di am bayenu yamal qiyam ya bal tiob mbolem xarnu bi cheikh bamba ya ngi di kanu sey jeni doyna ñi dono shodon fetali akamu say bala mokal xarnu bi bilahi yer nan ci yaw moy nan ci awlu mana xew ngir urwatul usqad ziaw de su ko dok ci xarnu bi cheikh bamba ya ngeen jiwru fo gene xanjer dal eru gor salaw aje dootul doy nga takal xarnu bi daf nan la ngay sunu takay di sun bi ting dila jaay ya gani bay gani na jaay ya gan xare di xarnu bi cheikh bamba ya di li bi dor lambur de wutina ki cior serin jobu ni sambar ne ko ñu natal xarnu bi cheikh bamba ya anu mat borom fe ko ci adina maram toñu borom toñu maram tinu toñu xarnu bi bur yalla jox na lay miday diwani xam nañu saway waajo gërem karam du day yaay ker ker anu xarnu bi cheikh bamba ya di ker keran ku jëm ci yalla na la ñaan so don tour de alquran ya bole bodi xarnu bi def nan la ngeek bu def yeek ta def la mbar mu def yeek kelen mi umga bari yeek shabul ci mbolem xarnu bi yalla ala jita ta qadim tudal ahmad al qadim jitna adama kidom jitna mbolem xarnu be yawma aja babi bale tubabi ju yo wala la bamba not ñuna ale not ala gaay xarnu bi sharab de gom lelen na ta dokki yoni shanat ñeppay nu talibat ken yangawul ci xarnu bi mu jallatu ak ci ganguna ay bur yalla ran koy mi day diwan bi joko seni gay karak la te xarnu bi bila bamba dim kalan mu ajap setan welen batar ko rend ci gabon ni biso ak xarnu bi khatal tu fil bairu layin kap kabonat bun amin ma alamin wala min mu ak waxon wa xarnu bi yonenti de ahlu badar ñu adako kar ci ekor shaytan er me lisar labi dew ci xarnu bi gabon nga xamna ñi bi am galwaña xamna ñi bi am lambarna sharani bi am sharu ci orna xarnu bi karak labi na waw marab bi bu len ci gaaw leeram gi sarna azamaaw sarna ju ci xarnu bi tuba amina ko nan maro soldar sina an kabun maro labi na kabun waro ñi bi lif nga xarnu bi te gaay nga azamaaw bari yep bu ala nañ na waw gorang ilay na saganaw ndiom nga lambi xarnu be karanga yaanu ko xamal maqama yaanu ko amal karanga yaanu ko defal ya sutra al wa xarnu be ale karak jaam gorak ke dok serign bura ke dak bakka ki jaambur ñepp jak jaarama daam ci xarnu be li nit ku ñu la nit ku wex digandi askanu jeex fu nek daam
0: diamna wam sheikh bu mana yar wa akarna bi binde bi yar en fale bor ko ma saxay taal babor di xeliya taaji for fajon nga aaji xernu bi so daan si wanene nerem di ilaan warena ñepp di sante kay garam ngir ya debar sen xernu bi ko merci na la merci ñom fal ya nguna mo ji dom wala fi ne amo amaram ya adambe tagi xernu bi ken dootu dox kam ni nga dox ken dootu wax kam ni nga wax ken dootu jox kam ni nga jox dara lewon nga xernu bi lima am sahran e kamal kerem bi bambale nizam gingana moy abori jal khodbi an ci xernu bi mbolo mi qawseyan ya sobi ngari on wa man nga run yaron jakal nge wi du xernu bi qadir ya san ngay biram ci yaan ya san ngay biram zazali ya san ngay biram kunti jox la xernu bi lotal nga ñoñ sariatu samal nga ñoñ aqiqatu ce ngeen mi moy tariqatu mo gëna jup ci xarnu bi waram ku rushada aji aga ngi da am ziaré ji ya tax ñu da ziaré ji serigne jiwan ci xarnu bi wa man nga na ar ye ki waraw xalaan nga yoonu tazawu serigne bi até ñu zoro jalle nga len ci xarnu bi roy ci bi xobbi nga won ki ma alab daali nga won ki da ala ta adi nga won ak ñu jabaawé xarnu bi xobbi yow lañ da am fego nat ye goor nga da am tego la siax yow lañ ñi sago bay laaji daay xarnu bi naar ya nga am idaayete ki jani laaji daayete te musuñu wessu bu reey yow lañu roy ci xarnu bi cheikh bamba yaadi am nawet cheikh bi nga toy nga jep wet bay nga mu ñor gom nga wafat man nga adnal wa xarnu bi dundal non de sax njabot wadu neen wak boot te sutal na maynu boot neen amien xarnu bi yaay fek way ñoranda ay nga ful ko boole ko ki gaay na doomi ma am seyna bu njaay lampi bi won ci xarnu bi mur yaar sen garam serigne jima sen xoram bañ la jul ni ne xaram fajal na aji xarnu bi cheikh bamba ya di eng yor serigne jino don jawli beer waagi na mu falo bo salem gi neex na xarnu bi mazabi khona shaabi khon ya lay boram kun fa ya kon ay waay gaay je kon yoy bo bo di xarnu bi ñaaraf le won wad na len ñeer bi le won sed na len roye gamon wa man na len bañu mata ala xarnu bi ñaka bagon xeexan na len ñaka bañon suxan na len ñaka di won neexan na len bañjel ci and xarnu bi cheikh bamba yaay gay nak ñalo ak ndama soobul sambor so doon wer di weru koor mbaweru gamo xarnu bi fadal lu ndamaay di daan notal noni buñu daan jaggi lu mbeer yi buñu daan te def lu mbeer ci xarnu bi cheikh bamba ya matu sharin ya khotibil ti akarani wa anewi ya raw maran sey gala jalle xarnu bi shopinu ay wago ki gal te ab sa marchandisum al te yob goru senegal def nu masin ci xarnu bi cheikh bamba ya matu sharif makeng bu soobe dodu soof sen xoli wad na rek garib mam jaratim na xarnu bi sigal nga wa mbake babal mbake kajor ya len bewal tenku babal ya len defal bi tax ñu siiw ci xarnu bi mbake di mbak mbake kawar ak mbake bari kar sayar sa ñank bamba alen defar dañuy defar wa xarnu bi askanu kar mama aram ya tax wa ñu gërem mu ber karam ami deram daagu rusu ci xarnu bi daru zaman daru minan dar ya bi kul zaman yaran joxal lan yaran ko wedila jël xarnu bi ya tax ñu doone capital nu roo ñok faktal amna ñu barke am malal ñu gaddu mbolem xarnu bi shadari lopita an ku rag war na lay dagan ku ñew nga jox garam na docteur bi ya ba xarnu bi ragi xol ak ragi yaram ya ak ragal joxe ngeerum jaragi war nañ la geerum ngir ya wiral sen xarnu bi fekkon nga reemi defindol fekkon nga ñepp defi gol ya tax baye ni na li bol yafal nga mbolem xarnu bi fekkon nge ñi defi la fa ñi daan far bané falé ñu ko ñaan jabar mo bañ ñi melna man ci xarnu bi ya dik jang ñafi demone janganti bi yefi dangon yekati ne su iphone bañ mana o mat xarnu bi amal nga gaay amul won
2: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
4: radio université cheikh ahmadou bamba
3: fi ci touba ndam
4: groupe de communication université cheikh ahmadou bamba ukap fm ukap tv ukap web ukap quotidien ñu ngi fi ci touba ndam
2: radio ukap fm 103.5 la radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
2: UKFM, Ribari, Papsayambay.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len diam ci radio UKAR radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bo ci ndam daro alimul khabir radio université cheikh ahmadou bamba xibaar guddigi gëna fess ci xibaar yi dara institut el azhar ci senegal tambali tay ji sen ay jongante cef bfm ba ca bakalor ya ba jongante nak dañ ci del ci gën ko yaatal ci ni mu tedde ci bir rew mi ak rawati nak ci gox bi nga xamne kon fi lañu nek ci bir jotay ak xibaar yi lay doon dara ñu wax itam ci lu soxal walu ñi di jaay kat yek jafé jafé ñu koy dundu rawati nak bëgg rek nguur gi taxu leen ci taxi nga xamne ko tek nañ leen ko waxal ci mbirum khadim ba arsenu kom kom ñoron jano taskatu xibaar lañ ci fessel da ngeen ko tewlu ci jotay xibaar yi lay doon dara ñu wax ci waxtaan wu yaatu modou kat sekk na ko ko meru ko misira serigne mustapha mbake de soir ci la nga xam ko jot na ko liggey ke taxaway bu amna ko ci ak mebet ye lam ci leral da ñu ci del ci gën ko yaatal li danaka mbokk moy la ci gëna fess italie da ñu jukki aslef ci cheikh amar la xam ko jot na ko tatal ci jotay serigne mamour mom cheikh mamadou murtada amal nako fofé li ci yene kay moko fassene kemal lata lolu jangat bi lañ ci jukki wat nes tout ñi di kay ci faram fatte gi ndem sopp suñu borom
2: UKFM xibar yi pap sayar mbay
5: pap sayar mbay faré wo ci addu kay be machine bi raskanu ci deglu bi radio UKAP 103.5 di témer ak ñatt yu tombu juroom ngeen di ko deglu ci bande FM bi internet ñatt www.sunufm.com YouTube UKAP TV live mbokk tay ji la altiné ñaar fuk ak ñaari fan ci wéru tubab di wéru juin atuma 2026 depo ak juroom benn fan ci wéru waraf di tam xarit ci atum juñu ñeen témer ak ñeen fuk ak juroom ñaar ci garda gi 20h03 ñatt simi legi botu ci juroom ñatt waxtu ci guddi UKAP ngeen man ko deglu tam sunu ay sunu ci application UKAP FM le UKAP TV fu ngeen nek ci aduna bi man ñu ca baye xel 103.5 radio UKAP radio université cheikh ahmadou bamba xibaaru guddi
2: groupe de communication
3: université cheikh ahmadou bamba
6: xibaari ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na touba
3: radio
6: UKAP FM
3: fi ci touba ndam
6: xibaari mu seg ba mu wër
2: la radio citoyenne
6: UKAP FM rek moma ci doy
3: 103.5
5: téméré ñatt yu tombu juro UKAP radio université cheikh ahmadou bamba institut el azhar sénégal tambali sen ay jongante muy examen yu at mu jot da nakoy def ci mbollem bankasi institut el azhar nek ci bi rewum sénégal lu jëm ci walu jongante sax nak modou kan be mu xey dem na fofay ci ndam di ben ci bankasi xamne ko ñoo nga fa doon amal lu jëm ci walu jongante yu ni mel mudir ahmad sambu mom moy kilifa ke dara ja modou kan waxtaan na ci ak mom ci lu soxal walu ko examen yi naka lañu ko teurele rawati na ci ndam gi nga xamne kon bokku na ci limbo takku ci ay ndongo yu amal nañu fa jotay bu ni mel mudir ahmad sam waxtan ak waxtanam ak modou kan dañu ci jukki ñu telu ko
7: tay lañ tambali ci azer gep bag bi ak bfm bi ak certificat bi bag bi nak ak bfm bi yalla dogal na ñu tambali ko tay ñett fan yi lay doon buñu jégué bag ak bfm nak ci azer moy azer day établissement bu yag bo xamné loolu lako da def naka jek loolu yi daqontew te bag bi état bi def muy arabo islamique wala bfm bi état bi def ñoo yépp dañ ci participer waye li nak du tay ñi diko def rek ndax day amal njariñ élève yi day amal njariñ itam établissement bi ci el azar bi am nañ fi 135 yo xamné ñoy def bfm waye am nañ fi 236 yo xamné ñoy def bag nga xane duggu nañ ci salé ñi def bac sédel nañ leen ci juroom benni commission ñi def bfm sédel nañ leen ci ñetti commission ci lool daal lañ nekk tambali ko tay inshallah taala mo wara doon ñetti fan waaw ñi serwaay nga xamne ñom ñoo wara yëk ñom tew ci nañ correcteur yi tamit ñi nga xamne ñoy corriger les matière yi tamit jokk nañ leen ba xamne wara waxtu ñu wara ñoo ñom ñepp dañ ñew xamna dal amuñu benn jafé jafé dal fiñ toll élève yi tamit absent yi taxulu bari non amna benn absent way bari wu dal par rapport ak bimu da démé waaw kay buñu génné ci bagwara biñu wajal bagu état bi nga xamné mom itam ñi xam la né fi centre la bo xamné état bi ñoko def centre xamné élève yi bari dañ fi défé ñi jang ci école dañ fi défé ñi jang ci école yi ci réussite dañ fi défé état bi yabal leen fi yabal fi président Siri bo xamné mo koy tan yabal fi ay collecteur yo xamné ñoy ñew taxaw liggéey bam jeex ñu génné résultat yi normal.
5: Bok yi ngeen di ñu top ci 103.5 UK radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir ci walu ko jongante yi saxatalal nuy dess ndi batay lu jëm ci walu ko statistique yi nga xamne kon amal nañu ko ci rawatina lim bi nga xamne ko ñom ñu bok ci jongante yi ci biir rew mi ak lepp lo xamne kon aju na ci ak ni nga xamne kon non lañu ko ci terele oustaz sidi si soxo ci turu serigne mustapha diop mi nga xamne nak mom lañu denk lepp lu jëm ci lo saytu ge topoto yi ci walu ko jongantou gogale gën na yaatalal taxaway bi ak lolé nga xamné kon mom modi walu ko jongante yi nga xamné kon non lañu ko teurele len lu ci nek tam ñaata ci app lim mom mo fa am ci walu wowlé ci ay ndongo ki nga xamné ko ñom ño bok ci walu jongante ba oustaz sidi si soxol lamu ca leral ñu telu ko
8: kaddu gi nak xamna ci ndigalu serigne mustapha diop mom moy ki nga xamné mom meng kliftefu mbollem lu aju ci ay examen ci institut al-azhar tay ji nak mo ngi nekkon bis bu ñeuk bi ñu tambalé li nga xamné moy examen yi ci al-azhar yépp yi nga xamanteni ñoo amé système arabo-islamique bi ak yi nga xamanteni ñoo amé système franco bi ren ji nak gis nañ né dongo yi takku nañ lool xamna buñ ko doon faram faccé dañuy wax né institut al-azhar ci mbolém gox réew mi am nañ ñi nga xamanteni ñoy def ay examen ci arabo islamique bi ci ñetti façon yépp moy CFE bi ak BFM bi ak baccalauréat bi ak ñi nga xamanteni ñoy def li nga xamanteni moy franco bi bu dé franco bi nak dafa am ñaari niveau rek moy niveau CFE bi ak niveau BFM bi bu wéso lol tamit amna ñetti façon yi bac yi ñi def ci al-azhar moy bac L1 ak L2 ak S2 ni nak la dongo yi xajaliko ci mbollem centre yi nga xamanteni mom lañuy defé examen ñi nga xamanteni ñom ñoy def arabo islamique bi té nek ci classe bu ndaw bi moy examen CFE bi ñoñu centre yi ci am ñu ngi tollu ci 86 centre limuk dongo yi nga xamanteni ñom ñokoy def nak mu ngi tollu ci 5063 ay dongo ñoo inscrire ngir fasiyene def li nga xamanteni moy CFE bi ci mbolé mi institut al-azhar nek fi ci rew mu ñi nga xamanteni ñoo nek ci CFE bi waye franco lañu def moy franco arab bi boko am nañ ci 12 centres yoy dajale na lu wara tolok 610 élèves ñoo ci nek ñi nga xamna ñoo nek ci lu digg doomu li moy ñi nga xamna ñoo def BFM arabo islamique bi am nañ ci 57 centres yoy mo ngi nek limu dongo yi limu élèves mo ngi nek 2230 élèves ñoo ci nek ñi nga xamne ñoy def BFM bi ci franco arab bi am nañ ci ñent centres yoy dajale lan lu wara tollu 211 ci ay élèves ñi nga xamne ñoy def baccalauréat arabo islamique bi am nañ ci 28 centres ci biir 28 centres yoy dajale lan ci lu wara tollu 1512 ci ay dongo ñom ñokay def budé L1 bi koku mu ngi fi ci Touba ci Mbacké Bousso fi ci Qahira L1 ben centre la mom mu ngi def 63 élèves L2 bi mom ben centre la mu ngi am 14 élèves waye LSS2 bi mom ben centre la mu ngi am 63 élèves yépp nak boko dajalé da ngay gis ni kon Institut al-Azhar centre yi nga xamanteni jagleen nako examen yi mu ngi wara tollu ci témèr ak fanwéri centre moy 130 centre limu dongo yépp yi nga xamanteni ñoy jongante ci walu examen yoy ma wax limu dongo yépp mu ngi tollu ci 9766 ci ay dongo kon loolu mo nekkon présentation bi ci yi nga xamanteni mom mo aju won ci examen al-azhar bi nga xamanteni mom lañ door tay nga xamne le 22 le 23 ak le 24 ci mbolam Institut al-Azhar nek fi ci Sénégal
9: gada fam xibaar yu deggu tewé
5: ci oustaz sidi ci soxo don léral lu jëm ci jogot yi nga xamné kon Institut al-Azhar ci Sénégal tay ji tambali nañu ko wara dem ak mom ba ñaar fuk ak ñenté fan ci wër wi inshallah rabbi fuñ ci tollu da nañu ci del sa rawati na ci walu ko résultat yu ñu wax batay ci lenen lu soxal ngir nak ñay mi ar sunum kom kom ñom ñoñu nak doon amal ab jarotas katu xibaar yi jafé jafé yi ñuy dund rawatina taxi yu ngor gi gal ni seen kaw la doon jammat way tam sakwalé khadim ba doon ku dan ko tek loxo ñom ñoñu nak ñu ne jot na sekk na ngi ñu tegg ko ndax nak danaka kasoba gis nañ ni defatu fa danaka lu bari ñu tewlu kenn ci jëw yi nga xamne kon bokku ci kurel la goge ma xali mbeng ñu tewlay kaddu modu kanako tatan
10: ñu tek gis na lool ci walu fay fayma de douane ma ci walu yépp li nga xamne da nga fay impôt bindu mu jëf fay ko impôt li ni fay dafa dafa gis gann gann commerçant yépp yegnal ko ñi daan voyage di gënal bagage sax nangut no voyage kenn ñi sama ginaaw tay moyage ci ñaar yoon la voyage dem ci gënni bagage sam di kenn mo to delot ci nax lan bu diké limu wara fay dafa bari ci lañu jaaré jam ci xarimba wax deug yalla li nga tek gis na lool ko xamné da nga né yaangi topé ay milliards touba bi nga xamné nga topé 200 000 milliards ab touba ñu topé mu fay 30 millions ñu bay ak mbirum ñibi kon nak ko fay 30 millions nga bay ak mbirum ñibi ci 200 milliards ci loxoy cheikh diba kon warna mëna bay xarimba kon nak lo ñu ngi ci ñaan cheikh diba man mom lay talal loxo cheikh diba mo xamné doomu touba la xamné dossier bi mi ngi ci loxom bu ko neexon xarimba tay mu franc kërëm kon nak ñu la ñaan cheikh diba xarimba doomu touba la ngay doomu touba ay doomu touba nak buñ dajjo warno mëna jurul ñuy tegeent nak ko xamne boko baye du yag bam daw lim am ci senegal ni yakarna nit amuko fi ku upp lu upp 1000 milliards nga am ko senegal koku yakarna mo aduna dina neexu ndaw kon nak ñu ngi ñaan cheikh diba li di wan def moy keet ñi tax tabulam mu lire ko xol ko baye xarimba mu ñibi joxe ñu baye ko mu dem yoram waye nak wax deug yalla yag na ci koso bi lool ke sak at lim am ci magal touba gi nga xamne at yi jall yep mo na ci dimbali lepp financement yep bar magal touba jall yep ay at sama loxol bar di jaar yi dem ci keur kilifa yi nak keur kilifa yep sama loxol jaar def kon nak ñu ngi ñaan ñep rek ñu ñaanal ci tay di wa di alat ben affaire sun pay dañ dem ci seigne muntaha kilifa yep dana fa wor rek bu soba yalla jaar ak ñom wax leral len lim depp mu deme ak ku nek lim ci lalé suñ ci jugé dañu wajjal ben jour bo xamné bacc lañ ko defé djé ka dañu dégg la seigne touba yépp ci katanu yalla nak li dañu bét suñ djumul ci ñaar fan la ko corné kon nak bét nañu trop waye dañu ko programmé wat bo xamné mbacc lañ ko defé djé ka dañu and ak seigne touba yépp dañu génn taxaw xex parce que li ñuy tek jaadul djékul refetul dafa ron politique do xam enen la do xam politique la do xam la nak nit ki boko jappé nga tek ay dossier ba dem ba ag ñu xol ko nekat sar min wax na mo ko sar neena boto gas ñew na nga jugge fe sa protestene fayna de douane ma bi bu mat legi nak lolu fa dessati
3: radio
11: KBFM
3: 103.7
5: téméré ñatt yu tombu ci robi kab radio université cheikh ahmed bamba xibaaru guddigi ñu wax ci waxtaan nga xamné mustapha mbacké di maire misira sekk nako modou kan delsi na ci lam fojota liggéey di réalisation way tam mebi di nga xamné kon amna ko fa ngi rek lu gëna suqali gox ba serigne mustapha mbacké misira ñu dal
12: li ci ëpp solo gëna soxal askan wi nga xamné doomu adam mënu ko ñak ci dundam moy lu melni ndox mo ci jitu lu melni courant lu melni bire bi ñi jàngé école yi dañ ci def ay jéggu yu am solo ndax tay bu dé ci walu ndox mën na am nañ couverture 98% ci walu ndox ñoom fi dañ nañ accès à l'eau bu dé ci walu électricité tam yalla dogal na buñ ko doon xayma mën nañ romb nañ 85% momit ci walu courant ñu dess na ay benn dëkk rek ay amu mais li ci ëpp solo dal bu dé ci walu ndox mom dem nañ ba 98% bu dé ci walu courant am nañ fimné 85% yo xamné am nañ courant fimné donte nak dess na ay quelques villages ak amo té am nañ yaakar né sax inshallah yalla mëna def bala 2026 bi di yassa du ñak do nañ ci doxat yenen djégu inshallah bu dé ci walu éducation tam nako non rek donte dess na mais tam dox nañ ci ay djégu yu am solo ku ne xamné nak ñun commune ñu yor commune rural yi nekkon ay commune rural seen ressources demewul nonu parce que ni ma koy faral di waxe dañu yor dekk yu bari te tisaro te askan wi neew te kenn nit ñi dekkuñu te kenn ku ci nekk do ko xébal soxlaam fu nekk donte benn kër la wala ñaari kër ña ngay soxla ndox ña ngay soxla courant ña ngay soxla leneen ak leneen loolu moy suñu jafé ñun fofu lañu wuté commune traditionnelle yi nga xamné lu mu réré ben dëkk lay doon bo défé réalisation ci ben dëkk rek ñepp dañ koy gis mais nak fi def dëkk yi dafa tissaro parce que ay 30 40 bo bolé ga moy yegg village yi day ma day 40 localité xam nga fenn fu ni nga bëgg fa yobbu dara da fay xawa metti ci walu dëkk way mom fi dafa soso Touba da nak mané agglomération Touba la té ku na xamé ni Touba fi ne fess na ñaarël bi am ñu xon fiñ dëkk inondation yeek yu bari bari fi ni pousser na len pour ñu génn Touba té ñu ci bari fi ni fi li ñi dëgmal ci motax loolu ñu ngi koy wajjal

0: continuer ba dalangaabu dog route nationale bi nga xamne mo jige moy yoonu jurbel bi donc bobu mu yag nañ ko sakku pour ñu guddalane ko ndax su amone rek dana yok dekk yi ñaaral bi dana gëna yombal dem bi té dana bo lekkale ñenti commune parce que ñenti commune la lekkale bu bobu jall su amna ay piste yo xamne tam ñi ngi ci biir commune bi amna sax buñ fi defoon mais dafa yag parce que jamono ay 2004 piste bi xam nga piste mom du mëna tenir at yu yag yeen yi té yaqul yu itam ñi ngi ci xalaat fu melni misira xewar lugul melni misira ndam lo xam naan bu njumeen yoy tam mom su yalla dogalé ñu même bu mënul nekkul rom nekk ay piste de production tam dana gëna jappandal dem bék dik bi
1: UKBFM fi ci Toubandam
2: téméré ñatt yu tambu juroom walu dem ak dik ñi nekk ci mbacké Touba yek ciow li nga xamné ko amna ci placeu kanam ba dañuy bañ goor tok ci xali jigeen lañ koy beral ñom ñoy nak neena ñi ci nday leral ndakat neena lu ci bari ngir ar seen bop ci walu yenn jëf yi ndakat lañ leen di wëccël ci yo xamne lañ koy téré di leen ci tuumal ak yeneen yo xamne ko laxtu na ci ginnaw ñu yoré mbacké Touba yi ñen sa ñom nday wa sambu gey dem na waxtaan ci ak ñom ñu tewlu la nga xamne kon jot nañu ko ci atontu
3: te kanam ora bo te dañuy am ay moram yo xamne ñi ngi xaar ci yoni am ay xaar yo xamne tamit non suñu bëgg bëgg la tamit nit ñi nak kenn ku ne sa bëgg bëgg
4: xam nga nit ki nak sa bëgg bëgg te ñepp bokku ñu yam xam nga parce que aray yi ñun buñ juggé pour liggéey motax ñu suñu kër dañ fa bayyi suñu soxna pour liggéey motax ñu ñew ñun goor ak jigen lañ yamalé waaw mais da nga dafa am clan yo xamne dañu mëna yaq der ndax da nga gis auto yo xamne tay ji da ngay leer ne cousé bi ben place la wara def han tay ji da ngay ñew da yek xam nga ñaara xalé yi da ngay defa da nga gis ñaara xalé yo xamne da ngay yam man ngi len tek ci kanam waaw mais dafa am ñom tay ji seen xol yi ño xat da ni ñew tok ngi len yok ci len ñu bañ di sisu mais xam nga auto yi ñun goor ak jigen lañu yamale ndax ñun ay soxna lañu bay sper gi ta xam nga ci Serigne Mbacké Touba bo len gisee liggey rek ay jambar lan wax deug fi yalla liggey rek mo tax ñu ñew mais amna ño xamne dañuy ñew di yaq ay der te lolu baxul defa amna ño xamne dañuy ñew même tamit yor seen téléphone yok seen téléphone bam seus embrandé dañ lay fëgg sax do ko dégg wa xam nga lolu lepp tamit moy lolu nak kanata bo su duggé bo diké togal normal waaw mais amna ño dañuy ñew du nañu laaj ko lu seen yoon nekk lu seen yoon nekk lepp ñukoy laaj te lolu dafa nekk lu mais nit bo ñewé da nga wax xaj di fay duggal nga tok japp sa ñamb man waaw lu sa yoon nek bu ci dik mais beur na ci ñoom dañuy ñew lu seen yoon nek lu seen yoon ñep yalla xam na ko du pour xalé jigen manam ñoo ñi koy def dañu am jottu xalé jigen rek mais amna ño xamne liggey mo leen taxaju liggey mo leen taxaju mais beur na ci ño xamne xam nga presque bo gisee loolu tamit ñukoy def amna ño xamne li ni yaq der chauffeur yi motax ñu leen ni nakaral mais di kisso dañu baña yeb goor de man yalla xamne sama kanam ato muy goor muy jigen muy pa muy ndaw ñep la yamale ku ci ñëk yeek yow yaay mais amna yenn wax yo xamni nit wuro ko wax lu neena ni degg lu suñu der nu la ko yaqé waaw ñun lolu yag nañ ko degg mais xam nga rek nit ki jige kërëm 6h du matin wala 5h du matin xey xam na koku jigeen tokum ngay liggé waxal waaw no dund la sax njabot gëssa kër ga motax ngay liggé mais amna lo xamne tamit dafa ñaaw mais nit ki di dugg di liggé nga yaq deram nan ko ay xalé jigeen yi da nga bayyi sa njabot ci kër gi xamal lool waaw
3: même jigen jang ji da ngay ko tok ne yeen sama dina ray da nan mo do nangu nit yi ki tar mo na la xamal len mom fukul kenn bo do ñun gis na jigen bu ne ak comportement ba nga yor rek ko ñeen salam aleikum sa wër na def ko amul lu lay mëna wax donte nor na te bind nga di ndax jox nga ko respect mais dik ubil ma fi
4: waaw ak porte maam dik xëc porte jambar nako xëc defa ñu ci bari ñoy yaq porte ata jambar nak yow ak ado bo dikke ne salam aleikum señ bi nuyu mais da ngay xola defa do ci porte bi da ngay gis kenn ñew jek dug rek na ciel du la nuyu sax
3: ngay la
4: lol wa mais non man du la waccé ay mom bokkati dug mom du la waccé mais tay ji xam nga lan la comme ça nga dik ci arab jambour ñi fekk ñu la ko porte bi nga ñew xëtik doole mu na xëtet nga yaq ci ko porte jambour xam nga lol tamit day tangal xolup jamm waaw na xam nga nit ki bo diké lu mu mané do nek salam aleikum señ bi fi man nañ fe dug wala mu ngi fe dug xam nga ado yi ñun bo gisé ñuy liggéey kanam ak ginnaw lañu yamalé waaw ñun liggéey mo ñu taxaju mais xoluñu goor xoluñu jigen xoluñu pa xoluñu mère xoluñu mak waaw liggey moñu taxaju mais amna yo xamne bërna ada yi bërna ci filani amna yo xamne yaqat der maragas gey bërna ñu am bu ñëwé dañi xolé dañi gis ci naaw gi de du fess de pour manam bëgg luñ wax motax ñu ñëw bëgg dugg ci kanam bëgg am wax xam nga lool tamit bo nekké ni do leen ko may tay ji man na ñu man na ñëw dugg ci kanam faté ab téléphone tok xalam jënt ci mu

0: telephone keneen ñew duggaat leg ke duggu wacce ko tay ji serveur bi yow sa yonne ci yogo ko de leg ma xamale yow serveur bi mu ñew nala ah sama telephone da la foccion tay yow ma yow ñu nekkon kanam auto bi yow leg yow te yow yego tino sa yonne leg yow ko wa kenn ñew dem ba fe do raane wacce dem wacce walew te yow sa yonne leg yow bu ko defé na yow serveur bi ya sa telephone bi xam nga lol tamit lol lepp ci yaq der serveur kanam auto yi risque la nak lu ne man na ci xew lu ne man na ci duggal lu ne pour takal la motax ñu doon ni ndax nit ñi dañu ñaaw ndjor motax daanaka ara yi ñun daanaka liñu gëna bëgg sax yab suñ mbokk sefeur mo gën ndax yow bu dé sa mbokkum sefeur nga ci yab bu wacce nga tejaat mo gëna nekk jamm ndax kilaane amna ño xamne amna ñuy jup amna ñuy jup
1: man sama wara ñew nañ fi di fi ñi gaay visiter gaay ni bo jogé mbak am ko am dafa del tak bon du ron ke son ron ses gudi la ta mbak la yébé goor magum dem la muskalaf sañca ba nice ñu ñëw di len palbe mu ñëw bi wacc ñu ko waccal ci loxo soro xala ma ñëw ko señ bi ya mom li fara dañ ma mom mako me wacc xamna ni mom mom ñu leen lay dégg ci kanam ko tay me na lepp sante yalla rek di ñaan ni ñeen manam bonu ñu ñun ñi ngi bax fuñ toll nan ni yak sun derna mu graw ah yalla baan
2: mbokk yi ngeen ñu top ci 103.5 tourneur serigne mam mor bu mi amal ci italie ñinga ci monserrato fofé nak amal nañ fa sa jotaay bu yaat bo xam nak sékk nañ ko talibé ya kilifa yeuf serigne mam mor mbacké won cheikh mamadou touda ci jotaay ba kaddu yëkëti nako fa luñ ci jukkis la lataay ñu ci dikk na mu gëna yaato ñu tewlu kaddu yi cheikh mar cheikh mbacké bu bëkkata tan
3: yalla luñ def rek xam na ko loolu nak doxine bi ak define bi bu len ci xéx da ngeen ci nekk bu len ci xéx seen bok manam nekk gën ci nekk fu ñew gi ñu ñew xam ñu ñew ñu nekk bo ñew ñu nekk da na xam ngeen li ngeen di def wal bu fu ñewé mu xam waxtu liggéey la muy xam waxtu bu liggéey la da ngeen di bay li ngeen def def ñoom ngir yalla ñuy tamit bu xamé lu ñu fi wara indi ngir yalla rek la wara doon ak yeen ko fi nekk alam ko do nekk mbolo ko nekk dara ci bokku ko bokku ci suñu doxé lool dafa tuti seen jëfit di jëf joo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo yor état ñi nga wax ne li ngeen di indi bari na li ngeen di indi bari na xëy na waaye buñ ko xoolee daanaka mën naa yor sax réew rawati na nag yéen ñi nga xam ne yéen ay taalib bi mooy nga xam ne waxtu wu ne da ngeen di def ndax baral yi yàqul ndax dox ngeen ko am na ñaar ci kër ak ñaar te teewul texte yi bare lool ñu ci wax lu ne te du ngeen ko mettal xanaa romandan nag mën naa romandan na foog na ko kajoor yi mooy wax ci suuf te bu yàggee da nga ko génne loolu nag li koy waral mooy nga bañ a xalaat ki ngay jàkkaarlo ki nga xam ne mën naa wax ne dal na ma boo dee nit koo jàkkaarlo rek jàppal ne moo la ëpp lépp même boo dee ñu di la tudde sëriñ nga xam ne jàpp nga ne xëy na yàlla tax ñu di la ko wax léegi nga dem ko jàpp ne yàlla jooyu ñu tax ñu wax sax am na ndax yow jege nga ko te du noonu te du noonu bàyyi nekk ne keroog am na benn bis nit ma toog mooy wax ba ne nit ki xaw ma lu ma reeri ji bu ma génnee mu woo ne ma nga li nga wax bugg a wax ma ne ko lan la mu ne ma yow nit ñi yaakaar la mu ne foog nga jóomee ko nit ñi yaakaaruñ ma de Seigne Touba lañ yaakaar
4: tey
3: loolu mooy li am moo taxit ngeen am jafe-jafe ñëpp am jafe-jafe ndaxte moomit loolu damay wax ne léeg-léeg sax lu am solo ndax moo liggéeyal yàlla yàlla fay ko yàlla moom kuy fay day fay du contrôler du xool waaye léeg-léeg mu dem ba niru napp napp boobu mooy gëm-gëm binnu xeexal ñoom mag ñoo ñu parce que gëm-gëm yombul mbir la moo xam ne ni mu koy waxee waxtu mooy fere lu yàlla di jox lox la yonente bi waxoon na ko
5: groupe de communication
6: université Cheikh Ahmadou Bamba
2: inshallah rabbi buñu noppé jotay xibaar yi dañ leen dikkal intégralité bi di waxtaanu yaatu nga xamné nak jot nañ ko am fofé ci Monserrato ci Italie mbokki ni nuko baxo altine bu jot jangal lañu and yeen cheikh amar mi nga xamne ñu topal serigne mamour momi kon ngant lolé motax ni nukoy baxo rek dañuy jukki wat rek ci ponku yi nga xamne kon mom lañu ci faral di and ak mom jangat bi nga xamne kon tay ji def nako jëm rek ci walu ko lolé ñu wax ay produits périmés don produits yi nga xamne danaka yakuna bu événement jotane lu ci melni magalu touba ñu ci bari di ci potox lu diko duggal ci dëkk bi lolé nak galankor yu mi jural ci la sampo day laaj cheikh amar ñu and ci ak mo
4: jangatu ba cheikh altine bu jot ci ikab fm
7: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki ndax xam ngeen ni ras dem ak ñi gam bokku ñu bokki sa buñu jubé événement rawatina magalu touba fune la lune di jugé luñuy lek ak luñuy naan amna ño xamné marchandise bu lamb ak bu périmé ap ba jeex lañuy profito buñu jubé magalu touba dugal ko ci dëkk bi waw ñom sëriñ bi du seen yitté ay koppar lañuy wut ak nuñu ko mëna amé baax lu ap ba jeex kèn waru ko jëfëndiko nga bay ba magal bëssu sant yalla nga dugal marchandise bu périmé ngir téro ko ak téralé ko gannu sëriñ touba cheikh ahmad bamba khadimul rasoul yow yalla ngay jamu wala khalis ngay jamu mbokki damay laaj rek xetu nanu buné mew mu kenn xamul fu mu joggé boisson bu nek ñu tabal ko ci biir dëkk bi yomb lool nañu ci tay te ubi ga di jappelé service de commerce daqku ñu bay effacer date bi ci nek di ci bind benen date mbokki te amana toké ngi ci ndax néwon nañ bu yexé ci app bi kenn waratu ko jëfëndiko mbokki japp ngeen ni li jekk na japp ngeen ni li jaaduna way mbokki ko wax li wax la ca dess garab niñu koy jaayé ci dëkk bi war nañu ko sétat métier bo xamné da ngay jang fukki at ak ñett am baccalauréat jangat juroom ñaar yaat ngir mëna doon ku am sañ sañ di jaay garab mbokki du barab bu la neex nga ko wara jaayé du ku mu neex nga ubbi sa barab di ca jaay garab daami sart fi ci Touba nak yow jango da ngay takalé di lire barab bi ngay jaayé garab yi mengowul ak fu ñu wara jaayé ay garab du feex yi sa do am courant da ngay set li rek mbokki di jaawale nak mbindum keur docteur di jaawale garab buy fajj bir buy metti ak garab buy fajj xol ñaata doomu adam ñoo ci loru mbokki ñuy setan li ci gëna doy war nak moy hôpital cheikh ahmadul khadim bu yes bu mucc ay bi nga xamne dañ ko tabax ci dekk bu sel bi di Touba mbokki lu toll ci ñaar fukki spécialité ak ñett jamono yi ñuy wax ak yeen ña ngay ñeukante ay barab yu jakarlo ak hôpital ba ngir lan di fa jaay garab ci anam bu teggul ci yoon di fa jaay garab ci barab yu mengoul ak fuñuy wara jaay garab di fa jaay garab ci barab bo xamne courant sax do fa mbokki ndax li jaaduna hôpital bu yes tak ay spécialiste yu xarign ñuy sétan ñi warul jaay ay garab diko fa jaay barab yu mengoul ak fuñu wara jaay ay garab mbokki amul courant kay jaay amul njang mu ko may muy jaay ay garab mbokki ndax li du indi ay jafé jafé ci fajj kat yi ak pat mi ndax spécialiste du na daw Touba ndax li dal jannatu dañuy setan muy dal cheikh ahmadul khadim damay laaj rek mbokki courier khalis dal ken dula tuddu bu yon tego ci sa kaw ñu def intervention buñu jappé garab yu jaarul ci yoon ñu def pression nit ñi di loru ñuy setan ndax xam ngeen di xew gambi ben sirop bu baxul fat juroom ñaar fukki xalé ñayum garab war nañu ko setat ci dekk bu sel bi di Touba luñuy ragal ndax copper yi la am deet daru mufti de mucc nañ ci lu baxul lu warul fenn ci rew mi ñukoy daganal ci Touba lu baxul worul ñukoy téré fep ñu daganal ko fi ndax Touba ak Serigne Touba yeyo nañu li mbokki ndax ay copper war nañu ko jëndé Touba ak wa Touba mbokki lu xew lutax ñu bëgg sétan dekk bi lepp lo xamné ni dañ koy téré té daganul ci rew mi ñu bu ko daganal ci dekk bi té mbollem lu ñuy téré ngir taxaw doomu adama la ak ar doomu adama mbokki li nañ ci jël ay motukaay té tek ko ci yoon ndax nit ñangi loru yeen ngi sétan lu xew mbokki damay laaj rek ndax ay copper jar na li
4: jangatu ba cheikh altine bu jot ci ikab fm
2: jaajeufal ko bu baakha baax cheikh mar lata yene kay yoyé kon ñu sant ko gërem ko rek ni nga xamné kon noné lañu ko baxo ci altiné bu jotté di andak mom ci lolé nga xamné kon mom modi jangat bi di fatlé rek inshallah rabbi benen altiné dana ñu ci andat ak mom bi kon dañ ko jikko rek ci yu yag yi nga xamné kon jotono ko fay def la romu andak ñu ci tukki bobilé inshallah mom cheikh mar momi sax ci kanam tut bu ñëkété jotay bi légui légui rek dañ ko joxat cadeau gi mom cheikh mbacké mbub ci tukki Serigne Mamour ba fofé ci Italie donc bi kamal jotay bi ci la nek ci li gëna fess ci yene kay ñu ne koy na France
8: UKBFM
9: li ci yene kay yi
2: parce que ambay bis simile libération yene kay ma nga ñu te liste bu Richard Toll yene kay bi xey du ñu xamane opération bu dañu ko teug ba mu ñor xom ay ndongo yo xamne kon ay ñaatu lañ doon wacc élèves yi nga xamne kon dañu waron def ay jongante du composition ñom ñoña nak de dañu fexé rek lijeenti ba épreuve ñu daati dajji biro proviseur ba man ko lijeende ba jël ko yene kay bi xey du ñu xamane jamono ji kay fim do ni ciow top na len ndax nak yoon duguna ci mbir ma yene kay bi del ci lu jëm ci walu jongante bu Sénégal fassé nako def ni ke tay ci ak Norvège révélation yene kay ma nga xey du ñu xamal rek ne pap ciow ma nga ci yekte cardom ne tay ji mom ñoom te waru ñu ben yoon lu ni moy rek bo sagontul wali sé dañ ko défar ñibisi yor yor ko tijé yene kay mom ma nga ci ciopé ko ku bëgg na koy li ci sartu rémi yene kay bi né réforme constitutionnelle 2026 parlement bi yene kay bi né moy wone bopaw ak taxaway bu mako ci def yene kay bi yor yor xey fessel natalu njitu rém président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak jital assemblée nationale Ousmane Sonko ku ci né ak sa taxaway yene kay bi né am défanté bu mat bo xamné koy jamono ji ñi ngi ci digënté ñaaré ko walli wal fu ko tiyé yéne kay Amadou Ly di président bu club des investisseurs sénégalais mom mo gi yëkati ay cardom raw rek ci jëm ci walu taxaway bi nga xamné kon mom la ni xaaré ci li jëm ci nguru Sénégal patron bi lak lu jëm ci walu taxaway bi nga xamné kon ñom ñi yoré walu liggéey kari nak lañ ci taxawé yéne kay bi xey fessel ay cardom vox populi quotidien yéne kay mom ma nga ca baykat yi nga xamné nak lañu bëgg moy lu jëm ci walu ko xaaliss bi nga xamné kon mom la ni jox baykat yi duggal ko ci walu mbay bi digënté 2024 ba 2026 nañ ko luñu bëtt yene kay bi ne jamono ji kay ñi nga xam ko ñom ñoo di baykat yi xaaliss bi ñu ne mom lu leen jox seen xel da ca té lool ba tax nak ñu bëgg nguur gi def ci appel lañu bëtt ak ko xol lu jëm ci ñaaralu ko fan bi nga xam ne kon jëm na ci coupe du monde bi Sénégal war ci dogonté mom itam ni ke tay ji ci guddigi yene kay bi ne gaynde kay ñom ñi nga xam ko ñom ñoo di wa Norvège lañu fasiyene janol yene kay bi xef sel natalu pap ciow ak ñi di cadeau yu mëgg ci yëkëti lu jëm ci walu ka taxaway bi point acti dess na batay ci lu soxal article 32 bi nga xamne kon mom lañu fassiyene xolaat lu jëm ci walu révision constitution bi sunu natangoy ne parlement bi jot na xalaat bi nga xamne kon mo bawo ci njitu rewmi yene kay bi ne la ca biir nak danaka waxu ñu len lo xamne kon mom mo ca nek tak walu yene kay bi ne ñom ak indonesie yi ñom ñoy ak ñi xam ko ñom ñoy di opposition bu danaka kenn degu seen taxaway Macky Sall yene kay bi ne lu jëm ci walu ko loi bi nga xamne kon mom modi danaka fuk ak juroom ben loi yo xamne kon danaka soppi nako fi waye nak lore jaar fi xam kon mom modi referendum lako jaarale won sunu natangoy xey del soti taxaway bi war nañu ko jaar def ci du quotidien yene kay jogante talata bi ci guddigi don altine bi nga xam kon mom lañ nek ci guddigi jëm talata yene kay bi Norvège Sénégal lolé mom la ni xaaral ab defat mom moy ñuko ben yon Sénégal am ko lu ne moy lambay dina ñaaw sunu natangoy xey fessel gaynde ak siru tagetu direct news yene kay bi réew quotidien ma nga ci révision constitution ba ak lu jëm ci walu lendemay yi nga xam kon nek na ci lu jëm ci xalaat bu njitu rewmi joxan nako ci sunu natangoy ne ba fi mu tolni lu ci bari daanaka tay lerrul dara ci bop nit yi réser ko quotidien yene kay ba tay ci proposition de loi bobé dem ci révision constitution ba ko sonko ak ñamu andal yene kay bi ne ñom ko fi mu tolni daanaka ñay dolel taxaway bi ni di ilimané jëri gi nga xam ko mom lañu bëgg gën ko man damaay carton yene kay bi ne parce fi mu tolni kay sori nañu lol ki xam ko mom modi ay jomay ci seen gis gis ci ilimané jëri naka la wara taxawé yene kay bi ne fi mu tolni koy ciow deugenta nek digeunte ñaari kurel source ay yene kay ci waccay mart bi nga xamni kon Sénégal warna ko amal ka Norvège pap ciow ci la jox kaddu yene kay bi ne fi mu toll ni kay lu jëm ci walu taxaway bi kenn ku ci ne akal gisane gu yank ci def révision constitution bi batay yene kay bi del soit ci walu ciow li nga xamni kon doxna ci digeunte ñi nga xamni kon ñom ñoo di nguur gi rawte na opposition ñi di assemblée nationale ka président de la république yene kay bi ne gis gis kay warona ci lol le point info quotidien mom del seen ci walu ka anakar ga don ndama rasli nguru Sénégal yene kay bi ne nak ma nga ci duggal loxo bu baax ba rawatina ci ñent deërem ci kilo bu ne bo xamne kon lam ci jublu rek moy gëna rek jappandal lu jëm ci walu ko mbay mi nga xamne kon mom lañu mbay mbayum ndama ras bi quotidien yene kay mom del ci na ci tabaski gi ak tam xarit gi comme mi nga xamne kon dafa neurmelu yene kay bi ne facture bi nga xamne kon rawatina nak da nay fay moy bor bu neub bi nga xamne kon waxon na ko fi ndekete yo dara jappandu ci yene kay bi ne li bok na ci lu duggal goute ñi nga xamne kon ñom ñoo
9: de askan wi ar sunu momel yene kay be ne yekati na ay kaddom lamu bëgg kay moy xaaliss bi ñu ne duggal nañu ko ci baykari nan wax xaal vonda dugg ko ñu ko jox nañu ko joxe yene kay be xey feesal ci seen taxaway le soleil quotidien ma nga ci ñaaral ko phase doon patch bi xam ko jëmin ci walu terre train express regional ba garbe ci di xotane ak inauguration bu usine textile bu avici yene kay bi xey di ñu xamal nakay li app buntu la buy wone chantier yu mak yi nga xamé kon nguur gi dor nako sunu na tagoy xey feesal dataalum jitu reemi president Bassirou Diomaye Diakhar fay ci lu jëm ci walu ka terre bi ak taxaway bi nga xamé kon def nako ci le quotidien yene kay ma nga ci code du travail ak sécurité sociale ay réforme yo xamé kon ñu ko ci xaar te nak day yene kay bi ne du beuti nañu de way amul ben waxtaan bo xamné kon def nañu ko ci CDD doon rek lu jëm ci walu ka ñent at yi nga xamné kon dañ ko wara yéssala te ñetti yoon yo xamné kon daanaka ciow ma nga ci assemblée plénière bi nga xamné kon niki tay def nañu ci walu context yoy ak ñu fassiyene ko jëmmal yene kay bi xey di ko fissel direct news quotidien ba tay dess na ci lu jëm ci walu ka taxaway bi nga xamné kon mom na defal liggéey kartu bërebu liggéey kay nguur gi do seen l'état yi ak ni nga xamné kon lañ ko patte patelé yene kay bi ne lu jëm ci walu xaaliss bañuy fayé ko sunu na tawé nekay bo sagotu wa trésor ba bu yagul dara da ngay ci deggu fipp go xamné kon man na ci ay nday jafay jafé rawati na ha ci walu ñu yoré xaaliss bi ke lijeeti l'évidence quotidien yene kay ma nga ci phosphate ba ci agnam kilifa diiné ak askano yene kay bi ne ñom ñoñe ñepp lank nañu nénañu isin bi di am afrique sa bi nga xamné kom la ci bëgg samp duñu ko nangu tay duñu ko nangol maire ba di député itam di farba ngom yene kay bi ne ma ngay wanel jappam ñi nga xam jappalé ñi nga xamné kon ñom ñodi askano fa sen lank goge ngir rek de ñu man da am lañ ko bëgg samba fay yene kay bi len ci bu jëm ci walu courant bi ci kaw gi am na fanwer rek jërom ñaar ci ay milliards yo xamné kon yene kay bi ne du res nako tudé sunna tangui ne lolé faaw da nañ ko lér l'observateur quotidien yene kay ci jogante Sénégal Nord Sénégalais yene kay bi ne njum te kay may ñu ko ben yo Sénégal lu ni moy lambay da na ñaaw sunna tangui xey feesal natalu partiaw ak kaddu yu ma ko ci yëkëti lévé quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko ana carte gi doon rek li di ndama ras gi lu saxal walu taxaw bi nga xamné kon nguur gi def nako ca ñent dërëm ci kilo bu ne tek nako ca ngir rek mëna jappalé ñi xam ñom ñoo dé baykar ya seen liggéey gëna mëna ñong grand place quotidien yene kay mom bëta dessiné ci Aline Sarr mi nga xamné ma nga ca tourné ca France yene kay bi ne kay jamono ji lu jëm ci walu taxaway bi nga xam ko def nako ca mom Aline Sarr ma ngay wajal ba pam ci walu jogante nga xam ko ñu ko ci sédu jooni ak juroom bénn témiré dëkk yo xamné kon digoon nañ leen dañ leen jox courant ñeen fukk dong ñom ñoko ci jotam yene kay bi ne daanaka juroom ñetti réew ñom ci bofu nak ndam am xaaliss wo do ci xaaliss bobé samba fay yene kay bi samp laaj di jëm ci farwer juroom ñaari milliards yo azer yi nga xamni ko ciolo bari na ci lo en relief quotidien yene kay comme secteur commercial bi ak crise bi ci yene kay bi ne Touba la nu bëgg rek moy ay joint yo xamné kon wu ñu amal ko ci way tam ñu tégg loxo ki di xaaré ba en relief yene kay xey di ñu xamal nek sa li di seen nakaru xol critique quotidien yene kay farwer juroom ñaari milliards la descendi du reste non la ko yene kay bi xey di xamal rek ne projet azer bi nga xamné kon fi mu tolli ciolo bari na ci ñen ci nga xamni ñom ñoy yëngutu ci walu wuru mel ñangay laté ngeen ñu man ko léral li quotidien yene kay mom ba tay ma nga ci mbirum azer momé ak lu jëm ci walu samba fay kaddu yëkëti nako ci né nak danaka day dañu digë wër ak léral nga wa nak lëndëmal dëggëtan lam ci jotta néwé ko ci walu taxway bi nga xam ko def nako ci l'informateur quotidien yene kay ma nga ci code du travail bi USB ak walu sécurité sociale sunu na pa goy né giro di modi giro mom day ma ngay artu ci mbir mu mel mbokk yi né kay mbokk
10: digri nak Inch'Allah.
11: UKB FM.
12: Lichi yene kayi. UKB FM. Xibar yi Pap Sayar Mbaye.
13: Mbokk yi ñu sant leen gërëm leen li kon moy li fi ruson ci ay xibaar ci guddigu ñu leen ko doon jotali Pap Sayar Mbaye mo faré won ci addu kay bekk machine bi yenaas kan ci déglu bi radio UKAP 103.5 li témé rek ñett yu tomu juroom gën ko doon déglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube UKAP TV live ëlëg ak jam yenen ci ay xibaar di leen fatali tam ne kon voté lolé di compte administratif mairie Touba ëlëg ak jam lan ko fassiyene amal inshallah rabbi UKAP namu ko baxo bu jappande rek da nañu ci and ak yeen dekkal leen kon nga xam ko noné lañu ko baxo di and ak yeen kon lekk bu 10h joté lañu ko woté ci mairie bu Touba ci kanam touti rek buñu téggé note gi ba nopi inshallah lañu jëlé ci Monserrato fofé ci Italie mom lañu and ak yeen Cheikh Ahmad Cheikh Mbacke Mbub Tatane ko
9: waye buñ day ba 22h30 seen émission Côte de l'Arbre Serigne Fallou bi ngeen di faral di and ak Pape Seck talata bu jot 16h30 japp 17h30 inshallah bi mu jëre talata bi mom lañ lay fassiyene tolentou watal kon lore ci kanam tout lay doon inshallah bu 22h30 joté waye bu len ko faté légui légui rek bu ñu noté ba nopi inshallah rabbi dara leen dektal la ñu jëlé fofé ci Monserrato ci Italie bur law mom jamm te kum jamal gam jam yalla ñu defal kenn dal lu ko jam jere jeuf.